0: afeju radio afede feyo apate ede oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa bi ni won ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pele ifeso wa pa amejeje 92.9 awara pede kinu elede okun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo ogani wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pambele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lonu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio amejiji to jasuaju orisirisi eto agboko se lowo wa ni nbe ifeso wa po amele eto to moyan lori asuaju elede enu gbogbo ijele oro
1: FM 92.9.

0: 92.9.
1: Lagboli awon akosile Alhaj Wahab Alade akosile omo akosile koyinbo to de oyinbo de tan owo ohun se be ohun po si e ku orire ayojo bi yin eleyi to gbode kan ojo ori lenu ise years of service oke rarara eniyan to fawe bo jeun tolohun ojo fo o ye ka ki won ku orire ni olorire nle bi yin lana ohun na ni won je leni bo ba di lola orire ohun o ni si lo lagbara wa iduluke Eku orire o Alhaj Wahab Alade akosile e sodu eleyi e o tun ba won se mi si tomo tomo ninu owo ola aiku ti se bale oro the general manager Bond FM e o ni feyinti leku lowo e o ni feyinti larun lowo e o ni feyinti sinu inira omo owo nlu ese njo nile baba to bi yin lomo ire ewure oro ni jelese gbagede agutan oro ni jelese yara o nile baba to bi yin lomo Alhaj Wahab Alade akosile aja sian leyin agbo sian ni roro igba taja o ni roro ni baba ti yin ni kin lo magbo wa o kin to magbo de baba yin ti faja bo popo olufian lorisa kunle bo nile baba to bi yin lomo Alhaj Wahab Alade akosile baba Sulaiman baba ajogbe baba bebi mi owon ore mi nu alaba sisepo yin oga gbogbo wa princess Wura Ola Adenike Adegoke Oga Agba Pata Ile-ise Radio Nigeria Ipinle Eko Loruko Gbogbo Heads of Department Patapata Porongodo Loni Ama Kiyin Alhaj Wahab Alade Akosile

0: ma be wa joko ah e joko si bi ki le fe je
1: iya e se oma e ma binu o mo kan fe joko si bi ki fomo loyan ni nitori won ko faye gba ka ma fomo loyan ni bi ti mo tin sise
0: eh se looto o da na e omo to wa tele ni wa nko
1: ah se yen e kan ba mi fun ni eba ti la ki e fi eran kan si fun
2: iwo to n fu omo loyan gan nko o bi ni to ba fu omo loyan bodo jam daada nitori na yabo ba mi fun won ni abo iresi ati ewa ki wa fi eja ati eran si fun ba so wo re
1: ah emi nikan tan mo dupe o amo ma se nawo
2: ra ra ra ah ma se nawo yabo jo ba fun wo
1: ko buru e se omo dupe sa
0: ah omo de ise wa re wa bayi e wa na omo du melo ni na
1: ah omo su ka le die ni o ana na ni mo se bere ise eh
0: se isimi maternity ki se osu meta mo ni
1: iyen ni bi se ijoba sugbon ni bi se aladani agbara kaka ni won fin fun eyan ni osu kan ti o ba ti wa sora won ma gba eyan ni moran pe ki eyan ti le fi se sile
0: ah iye buru jayi ah obo bibi ti wa di ogun ale ni kuro ni bi se ni eyi ti o je wi pe osu me edogun ni won ma fun awon ti won ba sese bibo ni awon ilu kan ti won si tun so owo won to ma pe
1: igbadun ni awon iyen wa o ha eleyi ti a sese nbebe kun fun wa ni osu mefa ti won ba ti le fun wa se bi ni igbo o fun wa na igbo
0: ewo ni temi o ti mo ba bimo omo kankan ko ni mo oyan aya mi ko le duro digbi titi won fi darugbo
2: iyabo
0: kini
2: atu eti elebe e o
0: e ba e ka bo
2: e yabo wa fun mi ni iyan meji pelu obe egusi eran ogunfe merin na poju na
0: Okatunde e ka bo o mo nbo
2: madam bawo lomo yi on lori ru ru mi
1: abi e seun sir
3: mo ki gbogbo le o omo yi se wa re wa bayi
2: no to ni madam mo lero wipe omi yanyan nikan le fun omo yi laisi omi fun odidi osu mefa gbako okere tan
1: beni sa idi ni ti mo fi kuro ni bi se lati wa fun loyan ni bi yi dokita mi ni mi o gbodo fun ni omi ra ra ra afi omi oyan mo si gbodo ma fun ni igba kugba ti o ba beere fun
2: iyen na da be iyen ti mo si wipe dokita yen mo se ni se anfani nla wa ninu ka ma fun omo ni omi oyan nikan
3: oga tode ewo de tun so lenu yi bawo ni omo se wa lai bu omi oda oje omo wa nko
2: seyin omo wipe omi oyan je ebun pataki ti iya le fun omo ni ki se omo malu o omi oyan e wa teti bo o ije mo wipe omi je ikan ninu eroja to po julo ninu omi oyan ko ta sibe o tun wa ni awon eroja to le se omo lore papa julo fun idaabobo lori awon arun gbogbo o tun ma je ki ara omo ja fafa ko wa ni ilera to peye ni ti se oni ile ewosan ola ile ewosan ki a ma fi ojojuma lo ri dokita sa ewo ara omo wa ni koko bi o si ma wa takun pon bi bolu alafesegba ko si ni ma yagbe kaakiri bi pepeye baba omo na o ri owo oje omo fi se nkan mi pataki julo nje je mo wipe akoko ti a ba fun omo ni oyun oyun airotele o le duro sara ko si ni si wipe a n loyun ile omo osu mefa pẹlupẹlu ọpọlọpọ awọn obinrin to nigbagbọ wipe aifọmọ lọyan ko ni jẹ ki ọyan wọn pẹlẹbẹ irọ pọnbele ni o ko fọmọ lọyan o ko fọmọ lọyan o ko sigba ti ọyan o nitori kodo ki wa ni idi ti a n fi anfani omi ọyan dun ọmọ.
0: Èyí ga o ṣùgbọ́n oúnjẹ ọmọ náà dà ó máa fún ìyá náà ní àǹfààní láti lọ sí ibiṣẹ́.
3: Tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ ni a jẹ́ wípé mo ti ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó dànù lórí oúnjẹ ọmọ ìbàjẹ́ wípé ilé ìwòsàn ni ìyá ò mi bímọ sí mi dókítà bá ṣàlàyé fún wa.
2: Ìdí nìyẹn tí a fi máa ń gba àwọn èèyàn nímọ̀ pé kí wọ́n bímọ sí ilé ìwòsàn. Ṣé rí owó oúnjẹ ọmọ òkéré o ó dẹ̀ jẹ́ ìkan nínú ọ̀nà tí a fi ń ná ìnádànù tí a bá ń tọ́jú ọmọ. Lẹ́yìn owó ànádànù yìí a tún máa gbé ọmọ lọ sí ilé ìwòsàn nígbà tí ó bá ń ṣe àárẹ̀ àbí àìsàn tí ò yẹ kó wáyé àsìkò tó báyìí láti jáwọ́ nínú àpọ̀n tí ó yọ ká gbó ni lákaná.
1: Bẹ́ẹ̀ni o akókò kan ṣoṣo tí mo dé ilé ìwòsàn lẹ́yìn tí mo bímọ tán ní ìgbà tí mo lọ dábẹ́ fún tí ó sì tún gba abẹ́rẹ́ àjẹsára. Ẹ̀yin náà ẹ wo bí ọmọ náà ṣe rúrùmú.
3: ma wo iya na olorun bayi iye ni wi pe omi oyan ni ko ni omo mu to fi wa riru muru bu bayi ah olorun gbo gba to bi o o ti wo si wi pe ogun egberun naira ti mo ma no lososse anodanu la so ni iyawo mi o gbo sele
4: eleyi ti mo ti wa mo bayi bi iyawo mi o gba to wa sabi amo aso mi oyan ni ko lomo na o mu fodi jodi ko gbako
2: ah ah alamu o si neba ni won pe o
1: ere aladun e to n pa ni lere amo e ko to wa leyin re nko o se pataki o se koko e je ka ki sara ka ma gbagbe ka le molo fun ilo siwaju ilera wa amo oruko to han gbangba to si han kedere ni wi pe ifomo lomo e ko ye ka ri gege bi ojuse iya nikan o gbogbo ebi awon ile ise awujo wa ati ijoba papa ni ani ipa pataki lati ko lori oro yi siwaju si ini wa ma dun lati gbe lati odo yin papa nje ni ibere akiesi tabi iriri kan ti efefe to wa leti bi were ni e kan rora kan si wa e nipa atejise tabi whatsapp lori number odo esan odo eji arun eji eta ejo eta erin oko le kan si odo esan odo eji arun eji eta ejo eta erin oko ti o ba wa waye wi pe e padanu lara eto toni ko si yonu rara e kan ra kan si wa lori ayelujara ni www.gadoagencymedia.com.ng ki esi tete si abala eto na e to ba wo yin nigbakigba ti o ba rorun fun yin oro pataki kan ma tun re o ti o ba mo ibikibi ti awon enikeni ti won tin se iselopo o tabi agbetoju tabi ti won ta ohun ilu kankan to je ayederu tabi ti sise re oku oju osun tabi ti ko ni idabobo ha e ma dake o oni ta ba dake tara eni abani dake a ti wi pe papa aile soro nko won lo ni ibere ori buruku a ni sori buruku tomo tomo tebi tara ni gbogbo awujo wa o kia kia ni ke soro soke e ba wa kan si number odo esan odo esan eje efa eta odo arun odo eje lekan si odo esan eje efa eta odo arun odo eje seri ipe eyo kan ti e le pe yi ah o ma le gba opolopo emila ati wipe siwaju si gan ti iroyin ni to ba ti je otito ere nla be fun awon iroyin to je otito sugbon pataki julo ko si iyonu asiri ibo lowo ajo NAFDAC
5: Dokita, ki se igba kokore ti omo yi ma ni aisan iba. Ile ise wa lagbara to yi.
6: Arabirin, aisan to so mo ni le ju be se lero lo. Awon ayewo ta se fi han wa pe omo yi ti mu o ti se die, o si ti sakoba to po lagbo ara re.
5: Ah, iro nla niyan. E ko le je be.
7: O tan ni mami, o ti na ra pe le be lo ma fi gba naira ate ma fun lo sile eko ra lojojumo.
6: O ti ni mo ba po lomode je mi o. O sakoba fun bi won se ni agbo ni ile eko. Be lo sakoba fun sise ipinu to le koro fun e. Iro agbo ara nko, o ma n ba ikide ni ati edo je ni. O n fa eje riru, be lo si se lo fun awon je gere lati jara bo nu agbo ara wa lojo waju
8: o tun ma soko fa irewesi okan aini farabale aidare ni loju tun si ma so won di omu ti parako ti won ba ti bere si mo ti nigba ti won wa niwe
6: e je ka fowo so won po lati dekun oti ninu fa won iwe wa e je ka gboju wa agan si oti ninu ora pele bi ati ti won se si ni igoke keke ti oju 200 ml lo lati yo awon omo wa kuro ni igbokun oti ninu a le da abubo ojo waju won ajo NAFDAC pelu ifowosowopo ajo National Orientation Agency lo se kede yi
1: nibo yi e je ka pada si oro isi ti ojogbon mojisola adeyeye oga agba pata ajo NAFDAC gbejade bibi ayeye ose ifomolomu agbaye ti odun 2026 ki ati etun wa se ayewo bawo ni awon obirin wa awon iya akoko wa bawo ni won se n gbe imoran yi bawo ni won se n mu lo ninu igbesi aye won ni ojojumo beni nitori wipe yato si itaniji eto yi gan tun je gege bi ipe fun atileyin to munadoko lati gbogbo awon ile ise wa o tun je ipe fun awon eto ilera ti o munadoko ati ipe papa fun awon eto amojuto to dangaja bakan na nigba kan na o tun wa je itaniji fun wa lati ranti wipe eto ifomo lomu ki se ipinu enikan o ki si se ojuse iya nikan o tun wa je ona ati se itoju fun ojo waju orileede wa wayi ti a ba si soro nipa atileyin to munadoko lati ibise iru awon nkan ti a n so ni aye ati lo fun isinmi leyin ibimo
9: o si je wi pe ki ati ma san owo ise re fun ni asiko to to ati ni asiko to ye atoso nipa eto ni pe leyin ti iya koko ba su pada si enu ise ki o le raye laarin ojo ise lati lo ma fun omo re lomu ni asiko ti o to besi ni an so nipa ipese iru awon yara to je pe won ni idabobo ti iya koko le lo lati fun omo re lomu lai si ni oju taye besi ni an so nipa awon ilana ibise ti o se iranlowo fun awon iya koko lati le tesi oju lati ma fun awon ikoko won lomu lẹ́yìn tí wọ́n bá padà sí ẹnu iṣẹ́ ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà yìí irú àtìlẹyìn báyìí mélòó ni àwọn ìyá àkókò rí gbà
10: inú ọjà ni mo ti

adupe fọlọ ọba lọra bi ọba o be je be ti ni ati be mo wo lo wa meru ba ndupe ori yo mo gba mesi ni e da to ba so pe to pe won se ri bayi to ba ton en waju to ba de te lu mi yo ton so pe ni o a mo dupe fọlọ n tori pa dagbere nje jọ pa mo ri eto ọlọrun ba ni ke to ka waye lojo to ni adupe o adupe adupe na asi nti gbogbo eyin ololufe wa patapata ololufe ololufe le se bond fm ti en ki wa orire talaji wahab alade akosle ti won tan do gawa

0: logoji won lenu ise ijoba ti won ra ku ile layo ta to ku na ayo na no fi le o olodun to se ti yin na ase ton to ku na ni ayo ibi te yin na to wa lo bi ga lo ma ma je e nagbara olodun oba abadi wa ba la bi ta ko se actually wa da ra ba le lu la o ki odo won ti yan ni ki ba won ki yin ni sare ki yin wole ani ma won ki yin ki pe e ku rire na o rire ko ndi ki ba no je ma fun le to ku aye tojo bi yin to to bo de kan omo 12/8/2026 gula ni gbe ngba le mi se aba ti kan ba le ta awon oba lo Israel Majesty oba Adeyemi Oluwa Segun Ajasa baba na ni ah akosuli mo bo dupe o e ta tolo se re fun opo o won se ni kin jise nu pe awon ba dupe lo Olorun pe bi te tun lo diga lo ma je pelu gona e mi se se ni sirin won ni ki to ma bi na ki baba wa Oluwa Eko baba Fuadi won je alaga mu go papata pata ni pele Eko di baba Eko pale mo ti se se o an le si ku ku rire ti ayeye odun keta le logun lori apere awon baba yin te na tun se lowo lowo ni agbara Olorun ko ni jase mo fun yin o ko ni jase mo agbara Olorun e ti je bi Olorun se ba yin to ni kuse de kuse lati gba te ti je ti o daru mo yin lowo ti lu osi gbona ti nkan da si ni o tun ma da si fun ni baba wa Oluwa Eko baba Fuadi baba agbere ko ni gbona mi ni bi o gbogbo eyin balẹ to ku na mo kin pe ku pale mo se se de ti nbo baba wa n padi wa ki ma gbede ya lai ke ti wari ri baba na soro sesi na ni sesi kase kutu pete ni wa kase ni pele kutu ni iko ma kama so pe nka ka ron pelu be nto wa fe ma dara pa mo bi ti o ye ko wa ani na wo baba ko ma ba ibu lo ni o wa pa lo ni lu ule agege ata jere baba wa na so be o Israel Majesty wa ba ati ma gbede baba ulu agege na awon na so be wa kamala si ba ba kana ni oro won si ri to a te so a lori tutu ojo tutu yi toro tun lo ona ni o n lo lowo lo ni ko da ko ma o toro ma mi wa nbi ari abasaji ndo ari ma ino ma ni mo njo lo ko ma ti a foko e je ki omo ko se ko na ta ko are
1: a ka ro e ku ojo meta lady awori mo ki gbogbo yin o ko mi o yi pada omo ba de wole agbede yi te mo si ayeke ara
0: lo ni oro bulo wa ta lasiko ta wa e tin lo lowo lowo as ni yesira wa leti eyin eyan wa te je omo ipinle osun ti won ti fe dibo ni otun la baya bi jo merin ni e ta kun e ba ana te sa won ara le ko ma je ki dibo ko di wahala ko do gun ko do de ni a ba nti o ma tira are o ma tira are o tori e ni ba ti si ma ba fe ti yan nu odo gan o ye ko le muru fas ma re o fu osi are ri fas to ba lo gba alawa re sey ti te bonu river
1: olorun
0: ti eniyan olorun je ka akan olorun je ka bojo olojo lo ah mojo ile to danu e bojo to olodo logun ju ni bi te eyan gangan lo kuru akuma olorun ja se dede agbako kana ma se kana tira sinu agbako e to te swaju pa an sare mu to wa lo den papa
1: convention praise God hallelujah ijo eternal life gospel mission worldwide ti Reverend Z.O. Odusina je oludasile re pe gbogbo eyan life ti ese se si ipago adura won odun yi 37th annual convention pelu akori pray without season gbadura laisimi ti o ti bere ni ojo Sunday 9th of August 2026 the 16th of August 2026 ni ile ijosi won araro mi alade village owode isale bus stop along Sango Ifo expressway Ogun State ago mo kan laaro ni isin adura bere ni akoko yi adura ni tosan toru opo awon ojise olorun ni won ma fi adura wo ile isuba pale wo bamubamu nigbati adura tuide jaide pelu fifi oro olorun bo ni yo waye lati enu baba wa alakoso ijo pastor it agbanimu ko gbogbo isoro re pade jesu nibe ko di asegun fun adura ati ibere e pe

0: sorry, 0802-632-9562. Jesu ni Oluwa.
1: Bi etoro to nlo bi o se ntesiwaju oro ilepo un ni ye ma so o ti esele laaro ama kun kan ninu bo se la wa baba ya o re po un mo ya tun le ta lora boya kan kan ni o la de po mi le mi ti bo le ayi mo se gbo tin kun ki lo de oro da bi pe epo yo pe un emi o le dani iwo lo ma ro yen lejo ni mo ma ju ebi ti emi de fun yin ti mo bi ta ba ni bi na la so fun yin bi o se n lo lodo ti won o ni aso mi en ti e ba n lo lona ni first town o ti so fun ti pe ti pe e ma lo si first town ala gola mi de ni manager won be mo bi to wa ni first gate mo so fun mo bi be o ko pere pere se wa ri mo bi to wa ni wo ni koko road ni jaye sinu agbado lon te ba lo so la lakoko wo ni koko road mubi to wa nbe na ni katapila eri anan pe be o pe pere pere alagba eku eme manager won ni ibe mubi to wa ni onibuku ni after iju ota mubi to wa ni be onibuku se ri nti mo so eyin ara ti be yen eyin commercial vehicles n to le pe yin lele e ya sibe se ri oto ni pe odinwo nbi odinwo gangan ni dun emi lokan ba se po dinwo o ti se meri dada bo se dinwo ye dinwo ni mo fi ya iya ti mo ya ba n gba n wu ni siwaju pa fi lo ba de ibi ta n so yi ni mobi to wa ni onibuku ni mo so fun yi o pe pere pere nbe geeti won pe ijoba ni kan ta o na ni won ta bakan na ni mobi to wa ni mo wo lona badagiri lohun ona baragiri on na pe pere pere seri gbogbo awon agemowo na e to wa ni agemowo na ni baragiri road ni na ona baragiri na ni on na pe pere pere iye joba ni kan ta ni won ta bi a bari a ne wi bari a ne so already wo oto ni gbogbo bi ti mo juwe fun yin e lo sibe kera epo yin bakan na ni mo bi to wa ni onibuku so fin le kan ere po yin be mo bi ni o pe pere pere seri gbogbo te ba ti gbo le na mi te ba de be beyin na ba se ba an kan ma n pe mi ba baba gba ni wa gba bi o baba be ni o gbo bi ti mo kale fun yin e ma je ka doubt e ja lora mo bi to na wa bovas to wa lo na korodu ona korodu na pe pere pere o e ra ni ibe ni lo na korodu ni yen awon gbo ti mo kale fun ni mo bi yen na e ma lo si be eyin commercial ati eyin cars e dan wa ni mo bo won je oja o bi ani bi o ti je ni iforo to nlo n tesiwaju awon mi agbede
0: to wa n dagbere funra loni ani dagbere leko lowo a ni dagbere larun lowo o ko mi o yi pada omo ba de wole agbede yi te mo si ayoya
1: bi a se nlo na a n ki director wa ni ile ise federal radio corporation Nigeria mo se pin alojo yen alaja wuro la degoke abi prophetess wuro la degoke erelu wuro la degoke mo kin pori ere gbogbo awon to se na to ku ebe won o tuwa ma so ri besi ori ti won na to tun ma ratin na lowo enu tun ma ga si ni eni lo sile o ti na to tun ma na wa na ni owo ju ni ti wa o gbogbo pata ajo ni ati dada alaja cosplay akini e kan si apapo egbe apere na won ni ka tin yo ari ambassador you know sorry my normal name onjo logo mo ti afoko number mi 0033251214 0033251214 do me do ni a pari akotun to kire o
2: wọ́n to bá ní ètò ẹ̀kọ́ wọn gbogbo ó gbìyànjú àmọ̀ kan wò á mú ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì ẹ̀kọ́ ṣe kókó ni alága ìjọba ìbílẹ̀ Somoli local government honorable Abdulateef Hashimi ṣe ń rọ gbogbo òbí àti alágbàtọ́ láti rí dájú pé àwọn ọmọ wọn kópa níbi ètò ẹ̀kọ́ intensive summer coaching lásìkò ìsinmi tí wọ́n wà báyìí èyí tó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kẹta oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kẹrin oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí august 3 sí september 4 2026 bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago méjìlá ọ̀sán ní ọjọ́ monday sí ọjọ́ thursday ni yóò máa wáyé ní gbogbo àsìkò ìsinmi tí wọ́n wà yìí ilé ẹ̀kọ́ St Augustine Primary School Morocco àti Agunbíadé Primary School Somolu ọ̀fẹ́ ló bàdé o kò sí pé ẹ̀ ń sanwó kankan fún intensive summer coaching yìí nítorí honourable Abdulateef Ashimi executive chairman Somolu local government ti ṣagbátẹrù rẹ̀ fún gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama ní ìjọba ìbílẹ̀ Somolu local government olùkéde honourable Abdulateef Ashimi executive chairman Somolu local government.

0: Bond FM 92.9 eto yin eto wa eto alafia tayo una lo lowo lowo lati ile ise wa. Hello, eku ojumo o ki lo ruko yin bo le tin pe wa ka e je bo aju radio yin sile
1: o ruko mi adegun la sato gudu
0: kini ibere teni fun baba wa
1: e mo fe bere pe en to ba ni egbon ireye ogun lo le lo si abi o ma wa ba won ni
0: segbo won ni ogun wo lo le lo si abo nla ti wa ba awon onisegun ni boya hospital ni abi ti bile
2: ibile ra wa nse ogun e wa wa
0: sugbon won ma wa ni eh eleyi ti mo fe ka ko to di pe arakunrin e wole won bere yi pe se awon okunrin to ba ti jagba ohun ni o ma nse abi okunrin to ye pe boya mo boys bi awon
2: Concern Chico, she couldn't have a she or mocky kid.
0: Hello,
1: hello,
0: Jimo.
1: I want to know.
0: You know, look at you, but I think we were,
1: sir. Look at me, sir. I'm not a bank in Latimatogo.
0: Latimatogo. Can you bear it any fool? I lead you
1: well. I'm the friend of Goma. I said, I dress him up. I see my dress him
0: up. Issue. Eh, why fear about this or all the contulo? Issue. Yi te nsalaye lo
2: agbalagba lo man saba se agbalagba to lo igba iwe e ni ilokulo omo keke to lo re ni ilokulo na n toju ti e pamo fojo waju
0: hello
3: hello
0: eka ro sa o ki loruko yin bo le tin pe wa
3: oruko mi loye ka mo mi kenya
0: kini ibere te ni falejo wa laaro yi
3: falejo wa olowo ni gogo yo
0: ami o
3: Ẹṣeun
0: baba wa ni aro yi egbon riri nikan ni a nsoro lori e won wa si bi bayi lati wa polowo ile ise won a wa si bi bayi lati wa se etu alafia tayo ni sugbon gege bi ta ba ti gbalejo wa a ma fun won ni anfani pe ki won fi ero ba ni soro won sile ton ba ti fi ero ba ni soro won le ma kuro doyin idi ero radio yin bo ba ti fi ero ba ni soro won sile e pe won ke bere gugu nkan ti e ba fe bere sugbon bayi ori eto alafia tayo ti ni se Bond FM 92.9 to ma waye ni ojo Wednesday lati ago 11 titi di ago 11 abo Bond FM 92.9 alafia tayo alejo ti a ngba lowo lowo na ni dokito Ariyo Akiyode ti won sin ba soro lori egun riri iyen Parkinson disease mo tun ti ni atejise mi eleyi ti o wole bo ti le je pe awon nkan ti eni n bere nkan ti e ti soro le lori ni hello nkan ti e ti soro le lori ni o n bere pe ojo oriwo lo ti le muyan ati pe teyan ba fe ko mu to de ti gberu awon ogbe aye bayi seyin sugbon ko ti mu o ije onigbese to le si ti gbe to fi je ipe ko wa ni se abapade e oni to ti lo ra e ni lo nkan te ka sile yi ipe we
2: ologun eyan ma npon mi le fun ongbe ni oro ti baba e bere e oro to dara ni awon nkan ti ki fi mu yo wa ti eyan le lo to akun ti gbegbe sa aye iru yen seyin ni lana ti bile
0: ni lana
2: ti won lo ti o fi ni ri
0: awon ikorora eni ni janu wa lu gbodo se ngba to ba ti ri pe ohun ti geru igbe aye bayi sugbon ohun be to yi pade laaro to ni ohun sope bet ohun o wa fe ki o di pe ohun ni
2: igbe si egbe to gbe e ko fi opin si lato ni imu ko mu to mu yen ko fi opin si lato ni to ba fe ran re boya ni siga ni boya ni gbogbo nkan to n da saya yen ni o ko fi opin si ere kere ta so iko kun ma si mo pelu bi yen
0: ere kere oni ke wa se ere kere en to le njere kere gongo mura re ala fi ataye lo lo lowo lowo lati le se Bond FM 92.9 0833342541 0833342541 0244254101 na ni e pe lati bere lowo baba wa nipa nkan ti a nge yewo laaro toni ile ti a pe ni egbon ririn ile ti won pe ni Parkinson disease ni ede oyinbo won ti soro lori ohun ti o nfa won ti soro lori ohun to je gangan bakan na ni won ti soro nipa yi pe awon ami ti eyin o bere si ni ri ni ago ara nigbati aisan yi to ba tin wole dedede bo won ni kide eyan le se ti o fi ni se alaba pade aisan won soro le lori be eyan ba ti wa ni igbese wo loku won ti soro ri iyen na lori bi a se n kaso eto nile laaro toni lati ma lo eje kin to ka eleyi ti o wole yi e ka ro o dokita ije aisan yi aisan to n gba emi ni
2: aisan ki se aisan to n gba emi o o n da laamu fun opopolopo gba ti emi o de ni bo
0: ki se aisan
2: gbe mi be ni aisan ti da ni laamu gidi ni ti ki je ki o wulo fara e so adoju ti ni ke yan mu cup da ni ko fe mu mi gbogbo ma gbo gbogbo ti da ni so ki o ko ni fe kawo ki o fe kawo ko ma gba ti kawo ko di se pe wa na yen po
0: o
2: ma nje ti ohun ki nje to won ba te ku bo ko so jugbo ala ilo ni gba miran amo ki sha iso to n gbe mi boro bayi
0: sha iso to n gbe mi emi tun ti wole ani pe ke pe wa ni sugbon ti so di atejise sugbon amaka gbogbo eyin to ye pe e gba eyin le wole e ko jubo o dokita anti re kaaro eyin na e kaaro nbi den oruko awon ni Kola Dosunmu lati oja Balogun oni e ko jumo o oni aisan ti en soro le lori ije nse ni ije won fi nse ni ije won ma fi nse eyan baba no nta e lati
2: so pa ju ta wa mo o da wa loju o na ni kan ta so sile ye gege bi omo yoruba olohun ko ma je ka ri jaye sugbon afowo fa lupo ju
0: Eshio alagba ojo lasma ejo e ma flash wa won ni fin riri flash wa o awon pe wa mi to fe wole ni se le n ko ti won down ejo alagba ojo lasma awon ni fin riri won ni fi flash wa baba bi a se n kase eto ile ni aro to ni e so ero ba ni soro ti awon eyan le fi pe
2: awon ero ba mi soro mi iya kokko 080 230 54 612 lekan si 080 230 54 612 ekeji 080 38 928 448 080 38 928 448
0: eseun adupe aloro pe ti a ba tun pe ni ojo mi e tun da wa lohun
2: pelu ase olorun
0: ati e mo pe ore ile ise wa ni yin e seun gbogbo nkan teyin na joko ti gege bi okuru e ni gbere itiju e je lori eto lafia tayo laaro toni a ma fi eyi se lo bi a se wa lo adupe lowo gbogbo eyin baba iya ti ba afemi dogba gbogbo eyin ti e pe wole gbogbo eyin ti e send the text message adupe lowo yin ganiat omo bedu ayashiro orientate ti wa ni bond fm ati fausia sonny awon na ni won wa ni idi ero ti won ba mi te owo ti mo wo yi efi ni gboku omo bi odun folon so o na ni olotu eto yi enu ero luwa oguna ikemi ni atokun e ka rosa e ka roma e ka ro ni gbogbo ibi te tin gbo ile se bond fm 92.9 odi ojo mejo lori eto yin eto wa eto alafia tayo alafia ara gbogbo wa ko ni di fia fia o
4: pamo pamo Bird FM.

0: ese pupo ten tete si wa. Royin apapo le wantes waju lati le se wa Bond FM 92.9. Ama ti lo sodo awon odo orilede yi lati pe won ko papataki ninu dagbasoke ati satunse awon agbegbe ati dagbasoke orilede wa Nigeria ki won si ma fowo ti awon oloselu leyin alaga ijoba ibile Lagos Mainland Local Government Ogbeni Jubril Emilagba awon ni won soro edi mimo ni council secretariat won ni apapa road lati wi sami si ayeye odun kon ni office Emilagba je ko de mimo pe opolopo awon odo ni awon ti se eto lati ro won lagbara papa je lasiko odun kan ti awon lo l'office lori pe ki awon na le duro lori ese won bako na ni alaga tun te pepe awon eto ti won ti se nibi apero ohun won ni awon atunse ojuna ati isatunse ile ago ile ise ago olopa odaleki police post lawon se atunse re awon pin awon oko fun awon olopa lati fi kin se eto abo won leyin bakan na la won pin awon oko koropo fun awon eso alabo bakan na ni won so di me pe awon ti se atunse ojuna jeba odun fatapa oko baba street bakan na ni awon re ero solar power tun lo si bi irin wo le mewa si awon adugbo ohun pelu isatunse awon ojuna kan bi Progressive Estate Jubri Martins Funshaw Williams Road Willoughby Street Borno Way ni Oloto gege bi o se nte siwaju ni awon se turu nlagbara fun awon olokowo pelu onje olososu onje emi to je pe awon pin fun awon elesin muslimi ati elesin kristi lasiko awe ramadan pelu sise atileyin fun eto esin bile ati awon ti ko ri kamuko lori eto eko alagba emi lagba je ko di mi pe awon ti pin form gc form to lo si bi 500 se awon si pin jam form to lo si bi 157 pelu awon ohun elo fun awon omo ile eko bi bagi ati awon iwe jake jade ijoba ibile to lo si bi 37 ni Lagos Mainland Local Government pelu fifi kokoro apefon si awon ile eko ati awon garage gbogbo to kiko sise agbekale imero ICT fun awon oluko tun ka awon omo ni eko bako na ni alaga na je ko di mi pe awon ko de inbo lori kikokoto idaminu pelu rira oko ti o ma ko awon koto idaminu ati sise agbelaruge leka eto ilera bako na ni o gborin fun awon olori oloselu ati awon alenu loro ni agbegbe na papa julo lori atileyin ti won se fun isejoba tun lo lowo ni ijoba ibile Lagos Mainland Local Government awon egbe kan tun won ni First Class Movement Foundation FCMF ni won ti ro awon akeko gboye lorilede wa Nigeria lati pe gbogbo imo ti won ko nipa eto eko ki won ma lo lo ni orilede mi ki won si ma kopa lori eto japa eto ye pe awon eyan kopa ninu e ni orilede Nigeria lowo yi alaga igbimo amusese foundation won omowe Suleiman Ogunmi wa ni won soro edi mimo ni bi ipade olojo meta ti won gbe kale fun awon akeko gboye ti won ni ipele akoko yen first class muslim graduate ka ko orilede wa Nigeria omowe Ogunmi wa so di me pe orilede Nigeria nilo awon olopolo pipe bi awon wonyi lati pe won ko papataki ninu idagbasoke eto aje orilede wa Nigeria to ti ki won ma lo se eru ni ile okere won ni ipade olojo meta won won fi ko adota awon jo lati salaye lati da won leko lori nkan ti won gbe dani bako na ni oga agba ile eko yaba college of technology omowe Ibrahim Abdul won ro awon akeko gboye won lati je eni re ti o ma fowo so po lori idagbasoke orilede Nigeria ewe eni to je oga agba fun eka kan ti won pe ni Omicom Solution ogbeni Faid Olajide awon ro awon akeko gboye na lati pe gbogbo imo ti won ni lasiko ti won keko ki won lo fun orilede yi bako na ni akegbe won arabiran labi nfi afolabi awon na ro won lati ri pe won se keko meko ti won si gba oye kun oye ki won ri pe won lo fun itesiwaju ati atunse to lorin fun idagbasoke orilede wa Nigeria akorin wa jabo omowe Ogunmu iwa bo se so ni me pe foundation awon lawon ti fi se atileyin fun awon odo to je muslimi leka eto eko won jake jado orilede wa Nigeria lojo ti o ti pe ile ise ajo to ri si oro ile ise olopa ye police service commission ti je ko di mi pe awon iko ti won lo se ayewo si eto idibo to fe wa lojo abameta saturday ni ipinle osun ni won ti bale sibe gege bi en to je igbakeji oludari agba fun ile ise olopa ti won ti feyinti taiwo lakanu ti won je okan lara awon igbimo na ninu oro alukoro won ogbeni totikalu won je ko di mi ko won ti ro awon oloselu gbogbo ti won ti se ikilo fun won pe ko won fowo so pe ko won si pe eto idibo na o lo ni worowo tori pe awon igbimo amusese won awon wa nbe lati pe won daabobo eto ara ilu are Bola Tinubu ti pe fun ibasepo ati fowosowopo papa jo lelede wa Nigeria ati le okere lati gbogun ti isoro eto abo to nkoju orilede Nigeria ati agbanlaye lapapo oje ko di mepe are soro yi nilu Abuja nibi eto kan ti awon ajo jamaati isla ti badi alikuna suna ti Nigeria ti won gbe kale pelu ajosepo Muslim World League of Saudi Arabia ti won gbe kale bakan na ni won je ko di mepe en to lo soju fun are ni ibakeji igbakeji omo legbimo asofin agba yen Barau Jimbri ti won so di mo pe isejoba are Bola Ahmed ni won ti setan lati isepo pelu awon olede to ku lati du lati ri pe won to isoro idukoko awon isoro eto abo to le fe ma koju olede wa Nigeria ti won sin ro awon olede lati fowo so po lori eto eti isejoba are Bola Ahmed ni bugunle lati le okere won ti je ko di mo pe en to je are olede Syria tele ri ni won ti da ijo eku fun ye Bashir al-Assad lori pe olowo ninu iwa odaran kan e to fa ogun ni orilede na ti won si so di mo pe awon meje mi ni won jo dajo iku fun won latari pe leyin ti won se iwadi won ri pe ijagun to be sile ni odun 2011 ni won da sile lati ri pe won fi iwa odaran ni orilede ohun eyin eyan wa agbajowo la fi so yajejo owo kan ko gberu lori e je ka fo so pe pelu isejoba to n lo lowo yi fun won le ku wa dele leri yo sese fun wa royin apapo tosan ni koni ju bayi lo sugbo ki to mu wa sopo e tu gbo awon kuko nu re leko si ijoba ipinle eko ti fe gbe igbese lori awon ile ise to n pese ohun nkan lori pe kon ma se so fun ni ti ayi pada ba de ba awon ohun elo ti won pese fun awon ni bara awon ni ipinle eko ile ise olopa se kilo fa awon oloselu bi ikan ti yo sayewo lori eto abo ipinle osun se bale si ipinle na Are Bola Tinubu ti pe fi fowo so po lati dekun idukoko isoro eto abo to n koju orilede Nigeria ati agbanlaye lapapo bakan naa ni a fi sọyinle ti pe ile ejo ile Syria da ejo iku fun are tele ri orilede ohun ye Bashar al-Assad lori esun ọdaran lasiko ija ogun to waye ni orilede naa eyi lo pin iroyin ohun to n dese ti gboyin lati le sowa Bond FM 92.9 eka radio Nigeria to wa ni onigbongbo nilu Ikeja opelowo Frank Olorun ni Sola ati Oluwa Seyi Ayo Makinde ti won ko ro injodede gesi lati yara iroyin wa Ganiyat Belu Ashiru loruko temi ti mo kin pe emura sise oni ire
1: Edumare lodiri ewa fakuko o
2: Edumare lodiri ewa fakuko
1: Oba oke lodiri ewa fakuko o
2: Edumare lodiri ewa fakuko
1: Ibi kakede

call Lele Krembo, no Gendi Buna, Bond FM 92.9. Gere Akokowa. Tab Wednesday, I hear Ke, a ballerina, Buank on August, and I find an email for 2026. Udo de Rego Yaman again, say, Tetapa name, you home of Anconia, Ka Oga Narrowway. Ije malita kokanye, ndi abisi ukunde warani, isi akoko. Government State Lagos, eurela nzo ukundi oji, akusi, wazu mahiye ndi ahu, ije agore ndi mmado. President Tinubu, oloku, maka mba kaka surike, ije logo megide nsogu nchokwa, ngudanye. Nke mwere, otutuwa galaba. Nambo, fisi, uli ipe mba suria, amalonye ndumba ahụ achọpụrụ n'ọkwa Maazị Bashar al-Assad ikpọnwụ n'azụ ya n'ihi mpụ ndị o mere n'oge agha. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọha n'udu ya. Olu ị na-anụ bụ olu nkasi obi Chinwụba. Gọọmenti steeti Lagos agwala ndị na-emepụta ngwa ahịa ndị nke na-atụbata ngwaahịa si na mba ndị ọzọ, ndị nke na-ekesa ngwaahịa na ụlọ ọrụ azụmahịa dị iche iche, ka ha na-edepụta mgbanwe ọbụla enwere na ngwaahịa ha, gụnyere mgbanwe enwere na ka esi kechie ha, ihe ndị edere na ha, ihe ndị eji mepụta ngwaahịa ndị ahụ, ịdị arọ na ịdị mma ha, na-adọ aka na ntị na onye nwara anwa dị iwu a ga-enweta ntaramahụhụ so ya. Onye nyere ntụziaka bụ onye general manager ma bụrụkwa chief executive officer ụlọọrụ Lagos State Consumer Protection Agency LASCOPA, Maazị Afolabi Sholiebo, dịka akụkụ nke mbọ a na-agba ime ka nchekwa ndị na-azụ ngwaahịa sikwu ike ma kwụsị agwa ahịa ndị ahụ eji aghọrị ndị mmadụ na steeti a. Maazị Sholiebo mere ka amata na ụlọọrụ LASCOPA ga-agbasikwu mbọ ike ileru anya n'ahịa na ịhụ na ndị mmadụ na-eme ihe iwu kwuru, ma kwuo na ọ bụ oke ruru ndị na-azụ ngwaahịa ịmata nke bụ eziokwu ma nweta ozi doro anya banyere ngwa ahịa ndị ahụ tupu ha ekpebie ma ha ga-azụ ma ọkwanụ na ha agaghị azụ. Otu Central Management nke ụlọọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria Lagos Operations nwere nnọkọ pụrụ iche ha ji kwanyere onye otu ha n'ala ezumike nka ka ọ gbasara afọ 60 ma rụkwa ọrụ ruo afọ 35 bụ General Manager ụlọọrụ Bond FM Haji Abdulwahab Akoshile. Ọ bụ taa bụ abalị 12 nke ọnwa Ọgọst a ka a na-atụ anya na Alhaji Akoshile ga-amalite ezumike nka ya. Ndị so na ndị isi ụlọọrụ FRCN kwuru okwu ịja mma n'otu n'otu banyere ya, na-akọwa ya dịka onye rụrụ ọrụ dị mkpa n'ime ka ụlọọrụ a kara mma, ma kwuo na ọ bụ o mefuru onye ọ dịrị. N'ozi ya, ọba nke Lagos, ọba Rewan Akiolu, site n'ọnụ onye nnọchi anya ya kpere ekpere ka Chineke pụrụ ime ihe niile nye Alhaji Akoshile ahụike na ogologo ndụ ka ọ na-ala ezumike nka site n'ọrụ. N'okwu ya, onye General Manager ụlọ Bond FM n'ala ezumike nka Alhaji Abdul Wahab Akoshile jara ọba nke Lagos ọba Rewan Akiolu mma maka oke o kere n'ọdịmma obodo anyị, wee sị na ọ naghị asa anya ịgwa ndị nọ n'ọkwa ọchịchị eziokwu. Na nke ya, onye Director Lagos Operations Princess Adenike Adegoke kelere ọba Akiolu maka nkwado ya nye ụlọọrụ Bond FM ma ekpere ka Chineke jiri ogologo ndụ na ahụike gọzie ya. Ndị lara ezumike nka so na amụma aha akpọrọ Contributory Pension Scheme na steeti Lagos na-amaja ime ngagharị iwe n'abalị 31 nke ọnwa Ọgọst a ma ọ bụrụ na gọọmenti steeti a etinye n'ọrụ
amụman chitinye ekwu ego n'ego ezumike nka ha ego ezumike nka ha malite n'abalị 19 nke ọnwa ọgọst a. Ndị alara ezumike nka nọ na otu Nigeria Union of Pensioners Contributory Pension Scheme kasị nke steeti Lagos sịrị na ike agwụla ha n'ihi ha kpọrọ ogologo oge ụlọ ọrụ Lagos State Pension Commission na-egbu ịhazi ego a etinyere ha. Iwu ọkụ ha nyere dị n'akwụkwọ ozi onyeisi oche kansụl ahụ Maazị Michael bịanyere aka na ya ma ziga ya Maazị Bajide Sonwolu bụ aka na-achị steeti Lagos. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ ndị uwe ojii bụ Police Service Commission PSC n'aha kpebiri ezigala ndị nnọchianya dị ahụ maka ọrụ ndị uwe ojii ezigara steeti Osun n'ihi ntuliaka ahụ eji ahọpụta aka gana achị steeti ahụ nke a ga-eme n'ụbọchị Satọde izu ụka. Ndị nnọchianya nke onye ndu ha bụ osote onye Inspector General ndị uwe ojii rali ezumike nka ma bụrụkwa onye isi oche otu kọmitii ụlọ ọrụ Police Service Commission na-ahụ maka okwu banyere ndị uwe ojii Taiwo Lakanu ga-elebara ndị uwe ojii anya ma hụ na ha rụrụ ọrụ ha dịka iwu na ụkpụrụ na-achịkwa ọrụ ime ntuliaka si dị. Ozi si n'aka onye isi na-ahụ maka protocol na public relations n'ụlọ ọrụ ahụ Maazị Tọti Kalu kọwara na ndị nnọchianya ahụ ga-ahụ na ndị uwe ojii ndị ahụ kpara ezigbo àgwà ma rụọ ọrụ ha dịka ndị ma ọrụ ha nke ọma n'oge ntuliaka ahụ nakwa mgbe ọ gasịrị. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị akụkọ onwe na-anụ na-abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. President Bola Ahmed Tinubu akpọọla oku maka mgbakọ aka siri ike site n'ala anyị nakwa site na mba ndị ọzọ nke ụwa iji lụọ ọgụ megide enweghị nchekwa na mmaja ala anyị nakwa akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Ọ sịrị na obodo anyị bụ Naịjirịa nwere nsogbu nchekwa nwere ọtụtụ agalaba nke chọrọ iji nhazi emere nke ọma na nke na-adịgide adịgide lụọ ọgụ megide ya site n'aka gọọmenti, ụlọ ọrụ ozuru mba, ndị ndu okpukperechi nakwa ndị ọzọ okwu dị n'aka. Onye isi ala tọgburu okwu ndị a na mgbakọ ozuru mba hiwere isi n'okwu nchekwa otu ndị Muslim haziri na Abuja na mgbakọ aka nke otu World League of Saudi Arabia bụ nke kpọkọtara ndị Muslim, ndị ndu ndị ụka, ndị mmụta na ndị nnọchianya si mba Saudi Arabia na mba ndị ọzọ dị n'Afrika. N'ịbụ onye osote onyeisi ndị ụlọ nzukọ Sineti Baru Jibril nọchiri anya ya, President Tinubu sịrị na ọchịchị ya ka nọ na-agbasi mbọ ike iso mba ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ndị bụ ozuru mba na-arụkọ ọrụ iwulite Naịjirịa dị jụụ ma nwee nchekwa ka ya na-ekere òkè na nchekwa zuru ụwa ọnụ. Na mba ofesi, ụlọ ikpe mba Syria amala onye bụbu onye ndu mba ahụ a chụpụrụ n'ọkwa n'ike Maazị Bashar al-Assad ikpe ọnwụ n'azụ ya ka a chọpụtasịrị na aka ya adịghị ọcha na mpụ ndị emere n'oge agha nakwa mpụ ndị ọzọ emere megide ndị mmadụ n'oge agha n'oge agha obodo enwere na mba ahụ. Nke a bụ ikpe mbụ a mara Maazị Assad, onye gbara ọsọ gbaga Moscow ya na ezinụlọ ya ka ọchịchị ya kwụsịrị afọ n'ala n'ọnwa Disemba afọ 2024 nke wetara na njedebe ọchịchị ezinụlọ ya chịrị mba Syria ihe gafere narị afọ ise. Ụlọikpe ahụ makwara nwanne ya bụ onye isi na-ahụ maka nchekwa n'ụzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Maaz Atef Najib ikpe ọnwụ nakwa mmadụ isii ndị ọzọ bụbu ndị agha na ndị ọrụ nchekwa. Narị kwuru narị ndị mmadụ gbakọrọ na ogugu ili ikpe ahụ bụrụ eserese foto ndị ikwu ha egburu n'oge ọchịchị nke ndị a chịburu mba ahụ na-enwe aṅụrị n'ikpe a amara ha.
N'iji wata akụkọ ụwa nke ehihie taa na njedebe n'okwu isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos ewerela nzọụkwụ ndị o ji akwụsị agwa azụmahịa ndị e ji ayọrị ndị mmadụ. Prezident Tinubu akpọọla oku maka mgbakọ aka siri ike iji lụọ ọgụ megide nsogbu nchekwa obodo anyị nwere ọtụtụ agalaba. Anyị mekwara ka ị mata na na mba ofesi, ụlọ ikpe mba Syria amala onye ndị mba ahụ a chụpụrụ n'ọkwa Maazị Bashar al-Assad ikpe ọnwụ n'azụ ya n'ihi mpụ ndị o mere n'oge agha. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Frank Olorushola na Oluwa Seyi Ayo Makinde bụ ndị mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe mụ onwe m bụ nkasi obi Chinwụba tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ana m asị gị imeela maka ige ntị.

Ana me ekele gi maki happy go kugi na Bond FM 92.9. Obia be advice we ne wetere gi ifo mu manyi e ne bu kai no kuru nke si na aka. Nwanna anyi mwoke na akpo Chike egwu ya na abu anwuru. Maka na ọtụtụ egwu ya na adị mma. Ko ji ugbu a ka anyị gaa n'ihu. Ọ bụrụ iwetere gị ihe omume anyị nke anyị kpọrọ nkata ezinụlọ, ka anyị tinye okwu ọnụ n'ihe gbasara ezinụlọ anyị. N'egbughị oge ngwa ka anyị si otu a

0: Na wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
1: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon bude idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kudin banza, ko kuma yana da kudin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kudi da zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabudin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri idan baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban, ballantana a ce gandun dajin Yankari inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko, akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, idan ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takaddu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu, wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gan su ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gan su ka dan jin murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abun da ke faruwa. To dan wani abun da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine ganin dajin Yankari. Zaka ga ji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana bukatan ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum, har kaga ya ji daɗi. Sannan na uku, a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito, sai ka ji ka daban, ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci. Wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu, gajiya babu, wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi, sai ka ji saka yau kake. Sannan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani kwakwalwarsa ya fi kamawa, wannan bishiyar kaza ne, wani biri goggo ne, wani zaki ne bai taba gani ba, sai in malam ya gaya masa a makaranta ko wani darasi ya biyo, wannan giwa ce. Akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan. Sannan again, akwai wasu tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi, da wato natural sanyi da mutum yake samu, wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi.
2: Yawa me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido? So abin da ya sa ne wannan tambayar, saboda akwai waɗanda sukan ji kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai, amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji.
1: Ba shakka, kwarai da gaske, ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suka ga dama. Misali, a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi, amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu. Saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare.
0: Muhallinka, rayuwarka. Daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
3: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai, ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji, to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji, sannan kuma ya ga ikon Allah, daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali, da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara.

0: kamar yake nan take nufi
1: yawa shi wato dabba wanda yake zauna a gandun daji ka ganshi yana shawagin sa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awar kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan ta je ta kiyo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan gata nan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sareta kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kace suka samu musamman akan abin da shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su yi wanka bai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani har yana dan kaman cecceniya da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba zaka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su kai ake musu training kaman yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwa gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsu yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke yin shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
2: muhallinka rayuwarka sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ƴan adam ke tsangwamar dabbobin na dawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin maye guraben nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka da ke Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takaicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
3: na zo Yankari kuma na zo a wani irin lokaci da Allah shi ne zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gwambaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ka wannan zamani sai dai ban sani ba ko haka wataƙila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
4: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kotsowa suna yi wa dajin kotse ba ka ga kamar wataƙila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin
3: wannan dai ana iya faɗa amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Malam Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sargagiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shi ne take zamani shi ke tafiyar da zamani
0: hallinka rayuwarka
2: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani kauye ne da ke kusa da dajin Yankara a jihar Bauchi yayi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
5: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana bannan amfanin gona nake irin kamar giwa an suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lalle ko
3: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
5: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kuri dabbobin ba tare da an musu lani ba su koma cikin gandun daji gaskiya muna da babban matsalar mu na farko ma kenan mafarka da ke shigo gandun dajin dan yadda ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abunan to yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki matsaran daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro yanzu kamar da can akwai da 2000 anten alubububai nawa kenan da 2010 muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai ga 350 amma yanzu sai sa'a muna da 70
3: me jawo haka a ganin ka
5: yawa masha Allah a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura
3: su kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan
5: sosai dabbobin mu suna kara suna fita ko da sun fita yin za su yi ta yobe mukan je duku mu dawo da su hakan za su fita su yi taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin taraba mu koro su mu dawo irin su giwaye da sauransu dabbobin mu suna kara su kan fita kuma suna dawowa
3: kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji
5: zahiri akwai dabbobi daban more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba 'yan nan bane ko su kan zo su cira mini a nan sannan sai su koma kamar alal misali akwai tsuntsaye ke zuwa daga England ana ce da su white top su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma don in sun zauna a can kankaran yakan kashe su snow kenan
2: amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwarsu kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: Tuma da Layas na gudu dan Dakata ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bond FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati bisa ne an saurari shirin hadin gwiwa tare da radio Faransa sashin Hausa kuma insha Allah sai wani jiko yanzu agogon mu na cewa karfe 3:30 a 3 daidai lokaci yayin da zamu gabatar muku da shirin mu na gaba shirin nan na bangaskiyar Krista sai ce ayi sauraro lafiya
1: ai ce to sunaye siya fina kuwa

0: daga nan sashin Hausa na gidan radio Bound FM akan mita 92.9 dake nan Lagos.
1: An yi bikin bude kasuwar albasa ta Nasarawa dake Bodija a garin Badon dake jihar Oyo. An bude wannan kasuwa a ranar Laraba 5/8 na wannan shekara ta 2026. Bikin bude wannan kasuwa ya samu latsa dimbin jama'a, yan kasuwa, yan siyasa da sarakunan gargajiya. Sunana Umar Kurdun Dai. Bayan kammala bude wannan kasuwa, mun zunta da shugaban wannan kasuwa, Alhaji Muhammadu Hamza, da mijin bayanin sa na godiya ga jama'a, da kira ga jama'a da yan kasuwa, yadda matakan da suka dauka domin kula da wannan kasuwa. Ya tsokaci akan tarihin rayuwarsa. Mun zunta da shugaban tawayin tarho, sai ya ce,
2: Sunana Alhaji Muhammadu Hamza, ni ne chairman na kasuwar albasa na Ibadan Nasarawa Bodija. Wannan biki yadda ya gudana mun da yace jama'a baki daya da na arewa da na nan da ma can Lagos baki sun halarci wurin wannan biki gwargwadon hali kuma mun ji dadi mun yi murna da zuwan su. Duk dai wani wanda a babban mutum ne cikin Westgate mun gayyato ya kuma ya halarci wannan bikin.
3: Alhaji Muhammadu Hamza, shugaban kasuwar albasa da Bodija, kamar irin yanayin kasuwa take ciki yanzu?
2: Yanzu kasuwa tun ranar Laraba dai an bude wannan kasuwa. Jama'a masu karɓar shaguna suna nan suna ta karɓa. Yanzu a halin da ake ciki ma dai shago ya ƙare, shaguna sun ƙare kwata-kwata. Sa'annan masu kawo kaya sun fara kawo kaya, masu buga runhuna suna nan suna buga runhuna. Yanzu mutane na nan na shigowa kasuwa gwargwadon iko. Kasuwa an fara hada-hada cikin ta insha Allah.
3: Muhammadu Hamza, shugaban kasuwar albasa ta Bodija da ke garin Badon a wannan jihar ta Oyo, a matsayinka na shugabannin sabon kasuwa, wani kira musamman za ka yi zuwa ga jama'a, musamman 'yan kasuwa?
2: Na kira ga matasa da tawa 'yan kasuwan duk inda suke za su zo su kawo kaya wannan kasuwa, insha Allah babu wata matsala. Ko albasa, ko wake, ko shinkafa, don su sun kai ƙarfi abin da ake saida a cikin kasuwa. Amma har kifi ina saida a cikin kasuwa. Ina kira da jama'a, duk wani mai buƙatar kawo kaya, ke kawo kaya wannan kasuwa da ba da su babu wata matsala, insha Allah kuma za a saida.
3: Yayin kasuwa ke gudana yanzu?
4: Yanzu kasuwa dai misali an buɗa ta kuma an fara saukanin kaya a jiya. An fara sauke mana kaya a ciki kuma gwargwado masaya na zuwa suna saye insha Allah.
3: Zuwa yanzu kamar farashin albasa ke a halin yanzu a wannan kasuwa ta Bodija?
4: Yanzu farashin albasa sama yake yi. Don yau din ga na kira can yanda ake siyo mana kaya daga Sokoto, yau din ga ta ƙara farashi sama ga naira 20,000 ga yadda muka saida wancan sati. Wancan sati mun sai da buhu, babban buhu nan 120,000 a nan. To yau a can sai ka sai da 120,000 bayan kuɗin mota. Kaga in ya zo zuwa jibi dole farashi ne zai ƙaru. Sannan ƙaramin buhu irin wancan na gaidan shi kuma muna sai naira 75,000 a nan. Can ana so mana 55,000.
3: To har yanzu a matsayinka na shugaban kasuwar ta albasa da ke Bodija a wannan gari na Badon da ke jihar Oyo, har yanzu wannan irin matakan kuka ɗauka na kula da wannan kasuwar ta kasance cikin tsafta da kuma kula da sha'anin tsaro?
4: Insha Allah mun ɗauki mataki daban-daban wanda muna da kyakkyawan fahimta da mu da jami'an tsaro na wannan area, EPO, Defenders, ainihin Amataku, wa'inda suke gwamnati ta yarda da su, da ainihin masu gadin area, wato 'yan OPC wa'inda suke suna da rijista. Mune ma mun ka ɗauka masu gadin kasuwar. Ta ɓangaren tsaro insha Allah babu wata matsala, muna da fahimtar juna mu da su jami'an tsaro. Ɓangaren shara mun shirya da wuri inda muke aje shara, ana tsaftace kasuwa, mota za ta rinka zuwa tana ɗaukan mana shara tana kai can yanda gwamnati ta tanada yanda za a kai shara.
3: Da mutunka na shugaban kasuwa ta albasa da ke Bodija, wani kira musamman za ka yi da 'yan kasuwa da ke wannan kasuwa ta albasa da ke Bodija jihar Oyo?
4: Kiran da nake ma 'yan kasuwa na wannan kasuwa, tsoron Allah kada su tsawwala farashi don ganin kamar kaya suna tsada yanzu suna yankewa. Saboda ka san su ainihin 'yan kasuwa su kaya na yankewa, to suna iya tsawwala farashi. To yana kira gare su sauƙaƙa ma jama'a, shi ne ci gaba. Addini kuma ya tanadi, in ka samu sauƙi kai ma ka sayar da sauƙi, kar ka tsananta ma jama'a. Kuma ina fatan za su yi haka insha Allah.
3: Ko akwai wani abin da ka san gaya ma musamman al'umma arewa?
4: Akwai abin da nake son in kira gare su, muna da buƙatar tsarin ainihin falaki masu, saboda kasuwar ta ƙara bunƙasa. muna neman su duk inda suke masu kawo albasa ko wake ko shinkawa zo su kawo muna insha Allah babu wata matsala za a saida kuma ba su kudin su lami lafiya ba tare da wani tangarda ba muna kira ga mutanen arewa masu irin wannan kasuwanci su zo su duba su gani in ma kayan su kawo kaya su zo su duba su ga yanayin kasuwar kayan su zo su kawo kaya su tabbatar da kasuwar tabbatar da shugabanninta wanda yake insha Allah ba a samu wata matsala gare mu in Allah ya so
3: kamar me addressin wannan sabon kasuwar albasa yanzu
4: abinda addressin ta Bodija Nasarawa Bodija Forested Ibadan number waya ta Itel 08089446696 akwai lamba gulo 09153034368 akwai lamba MTN 08106691858 nambobin da nake amfani da su kenan
3: idan mun san da ana cewa Muhammad Hamza shugaban kasuwar albasa ta Nasarawa dake Borja cikin garin Badon a jihar Oyo kamar a takeice me ne tarihin ka a takeice
4: to tarihi na ni haifaccen jihar Kebbi da muna karkashin jigar local gannan daga baya zamanin marjayi Sani Abacha an ka ba mun tarihin local gannan mai yama local gannan nayi makarantar primary a kauyen mu wani gari da ake kira Angwasha Ebu area Sambawa ma kuma ban samu zuwa wata babban makaranta ba wannan lokaci saboda yanayi dai na bukatuwa Allah bai kaddara ni ji gaba ba na kara wata makaranta sai dai ta addini nayi planiya gurgurdan hali nayi sauka alqurani har sau hudu na dai karatu ne da tafai na addini ina ganin haka tarihin da zan yi basuwa na karatu na misali shekaru ko yanzu ina da shekara 61 a duniya
3: to kamar yanzu ga ka cika shekara 61 a duniya kamar yanzu me fatan ka anan gaba shugaba
4: abinda na fata na ina fatan in bar tarihi mai kyau wanda yake ko bayana waɗanda za mu bari cikin wannan kasuwa su rinƙa mana addu'a fata na Allah ya taimake mu wannan kasuwa muna hayatta ne muna kokari Allah ya taimake mu mu samu kuɗin kanmu mu sai fili wanda mallakan kungiyar mu ce ta albasa wanda yake za mu iya hannun tashi ko bayan rayuwar mu ƴaƴan mu za su zo su amfana
3: kamar yanzu ka kai shekara na a wannan gari na Badon
4: yanzu ina ganin zan kai shekara 25 a cikin Ibadan to abinda nake kira ga waɗanda a cikin kasuwar mutanen mu dake cikin kasuwar ina kira gare su game da zama lafiya muna son kowane mutum a bashi haƙƙi ne a zamana lafiya shine ci gaban kasuwa inda to akwai zama lafiya arziki zai samu wannan wurin inda duk babu zaman lafiya to arziki ba zai samu wannan wurin ba to ina kira ga ainihin mangobi na cikin wannan kasuwa da masu zuwa da masu kawo kaya ina roƙon su a zamana lafiya in mutum ya ma abinda ba daidai ba to akwai shugabanni sai ka kai magana wurin su a kira wanda bai ma daidai ba muntana da dokoki waɗanda na hukunta wanda ya yi ba daidai ba sunana Alhaji Muhammadu Hamza shugaban kasuwar Nasarawa Bodija Ibadan

To madalla ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bon FM da ke kan mita 92.9 nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Yanzu lokaci yayi da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba, shirin abokin hira. Sai in ce ayi sauraron lafiya.

0: Jama'allah masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan radio Bone FM dake kan mita 92.9 tare da Kabiru Muhammad Sha'ibu jagoran shirin muna da tambayoyi guda nawa bari mu fara da guda shida in kun kare sai a karo wasu ko dan haka muna da tambayoyi guda shida sai a bugo a lambar da aka saba bugowa wato 08 9 6 6 6 2 5 domin a ansa mana waɗannan tambayoyi guda shida da muke da su yanzu haka a ƙasa na'am alo alo
1: assalamu alaikum malam kabir barka
0: dai wa alaikum assalam barka dai wane na wa
1: tarihi kana magana daga yusuf yado daga nan babban jofu
0: to masha Allah barka da shigowa cikin wannan sabon shirin abokin hira bude mana muna da tambayoyi guda shida yanzu haka a ƙasa wace zaka amsa mana
1: to fara da kota to a ba ta shida
0: ta shidan kawai ba
1: eh
0: a to ai ta shidan nan to an yi ba a yi ba
1: an yi ba a yi ba
0: To zabo ta lambar
1: to na dawo ta kasa a bada ta uku
0: ta uku menene sunan biredi da Hausa ne ka
1: menene sunan biredi da Hausa
0: yi nan dai ma ya shige ma duhu ina godiya kare da gaske yawwa madalla yawwa hallo wa alaikum assalam wa ke magana na'am wacce tambaya za ka ansa mana
1: a ba ni ta shida da wannan da ya saba kore a haka ne
0: an yi ba a yi ba
1: a gidan jiya kenan
0: a ba haka ba ne
1: kuma
0: an yi ba a yi ba ta hudu sunan kuli-kuli da Hausa
1: Karago.
0: Ba karago ba ne. Haka yake. Haka ne. Mun gode kwarai da gaske. Sunan kuli-kuli da Hausa ba karago ba ne. Bakuru. Kuna godiya. Kuna godiya kwarai da gaske. Yawa madalla. Kai hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: kana magana da Muhammad na Samalo
0: to na Samalo ka ji gara ba sa za mu je
1: to a ba ta shida
0: an yi ba a yi ba
1: eh ko an amsa ta
0: a ba an sa ta ba
1: to an raka ba ko ya dawo
0: haka yake ka san ko an yi ba a yi ba
1: a ba ta uku
0: ta uku sunan biredi sunan biredi da Hausa haka yake malam na laɓe ka shirya to muna godiya kwarai da gaske to ba ba sha Allah hello wa alaikum salam wa ke magana to barka daga shigowa na Anthony daga Jigawa na'am
1: an yi ba yi ba zake so na ba da ansa
0: To jamuje.
1: Ai zaka ba koya dawo.
0: Haka yake muna godiya kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. Eh? Mun gode kwarai da gaske bana. Insha Allah. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Muhammadu Mansur.
0: To Muhammadu Mansur, jamuje.
1: Da hudu?
0: Ai, an ansa ta sunan kuli-kuli da Hausa, ko ka sani?
1: A ka sani.
0: Menene?
1: Makuru.
0: Eh, mun ansa ta yi dai ka zabi wata lamba.
1: To tana ba ka ba.
0: Yanzu ta biyar ce ba ansa ba.
1: Ba ba mace ba.
0: Komai. Ko maciji dogo ne. Ko da maciji dogo ne. Na'am, ƙara samu.
1: Ya ce sara.
0: Haka ne, ba haka nake da yawa ba. To, a baka ta ɗaya ko biyu?
1: Eh?
0: A baka ta ɗaya ko biyu mana?
1: To, a bada ta ɗaya ko ta biyu.
0: Ta biyu?
1: Eh.
0: Ganga tana da wani suna, menene sunan? Eh? A ba haka nake nema ba gaskiya. Mun gode kwarai da gaske. Masha Allah, yawa. Ina ganin zan ba ku ansar ne mu je ga wasu. Alo? Na'am? Wa alaikum salam, wake magana daga ina?
1: Abubakar daga Ladikpo.
0: To, na Ladikpo Mala Abubakari. Ta daya?
1: Yeah.
0: Akwai wata jiha daga arewacin kasan nan tana da suna wanda ya faro da sunan wata dabba. Wace dabba ce, wace jiha ce kuma?
1: Zamfara.
0: To me, wace dabba ce mai suna da za a samu daga Zamfara a cikin sunan jihar?
1: Zaki
0: Zamfara. Ba haka ba ne. A baka wata lamba? Menene sunan ganga da Hausa?
1: Ganga. Zanguma. Zanguma.
0: Zanguma? Ban taba jin haka ba ne, ma ka kare ni, ba haka nake ne ba ni yau. Na gode kwarai da gaske. Yawa, masha Allah. Yawa, halo. Na abuwa ke magana daga ina? To, muna jinka. Akwai? To, sa kare. Muna jinka, a lamba ta daya? Lamba ta daya a jihohin Najeriya daga arewaci, akwai wata jiha da ta fara da sunan wani a dabban ruwa. Wace jiha ce? Eh. Eh? A wace jiha ce na ce? Na'am. Daga kana zuwa kawai ka aje waya. Halo.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wake magana?
1: Kana magana da Yunus a wayar yamma da kenan ya dawo.
0: To, muna jinka.
1: Tambaya ta biyar muke zama.
0: Tambaya ta biyar? Ko da maciji dogo ne? To, ga ta daya. Ta biyu? A mai sauki ce, a menene sunan ganga da Hausa?
1: Kalangu.
0: A kalangu kuma? Ganga aka ce, ba kalangu ba ne. Ba kalangu ba ne. Halo? Wa alaikumussalam, wake magana daga ina?
2: To Abubakar muna jin ka. Tabiya? Ita ce muka juya ta ta zama ta shida. Ko da maciji dogo ne. Eh? Sanda ta fi shi. Eh haka wasu suke bada amma ba haka muke so ba. Mun gode kwarai da gaske. Ta daya a jihohin arewa muna da wata jaha da take da sunan wani dabban ruwa wace jaha ce? Ni a cikin jihohin arewa ba? A'a to kebi meye take da shi a cikin dabban meye ga mana sunan dabban? Kan giwa? Ok giwa ruwa take? Kai na karuwa ma ba haka nake nema ba. Na gode kwarai da gaske. Ai mana abuwa za mu cika kasuwa.

0: from 1,500 naira. Now available at 7 mobile filling stations, including Mobile Road, Apapa, Wilma Road, Kirikiri, Festac 23 Road, Festac Festgate, Jakonde Lekki, Abuleba, and Ogba. WhatsApp us on 0704-100-4777.
1: Tuma da lana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bond FM. Hello. Wa alaikum assalam, wake magana daga ina? To na'am, yanzu muna da wasu tambayoyi guda shida. Zaba daya daga ciki. A'a, shida nace, daya zuwa shida.
2: Amma to shida.
1: Ta shida. Karfi jari.
2: Eh.
1: Ba haka nake nema ba.
2: A wata da yake.
1: Ta daya?
2: Ta daya.
1: Eh. Duniya ba ta auren
2: rago.
1: Haka yake.
2: Duniya ba ta auren rago.
1: Ai na riga na baka na to ba komai, mun gode kware da gaske, kar kwaci gara fasa. Nice way. Hello. Yawa barka dai, wake magana daga ina?
3: Zanana baban Fatima.
1: Na'am, to barka dai baban Fatima. Muna da tambayoyi guda shida amma an ansa daya. Yanzu muna da na biyu, uku, hudu, biyar, shida. To ba in ka san ta dayan ga mana mu ji ansar.
3: Kaduna.
1: Oho, mun bar wancan haka ne. Mun bar wancan haka ne, Kaduna ce. Ba shakka, Kaduna ce. Mun gode kware da gaske, yanzu mun bar wayancan ne, mun saki kawo wasu shida. Amma ka faɗa daidai, Kaduna ce, a cikin jihohi da suke. Yanzu akwai na biyu, na uku, na hudu, na biyar, na shida. Sabigal kuma.
3: Na hudu.
1: Wani abu ne zai cika maka daki, amma ba zai hana maka. Ajiye komai ba.
3: Hayaki.
1: Ai, hayaki in ka shiga ma ba za ka iya zama a cikin hayaki ba kai kuwa.
3: Amma ku ga ka shiga.
1: A wani hayakin ba, ko wani abin da ba zai aju mana. To shike da muna godiya kwarai da gaske, amma mu ba haji muke ne ba bu yau. Hello.
4: Hello, Muhammad Kadir Muhammad Shaibu.
1: Ni ne nan.
4: Wai tambayar nan ta wannan da sunan dabba.
1: Eh.
4: To ai ni na tana ai kamar Kaduna ne kiwo ko?
1: Haka ne, Kaduna ce.
4: Kiwa.
1: Kada kawai, kada. Kaduna.
4: Haka
1: ne, mun gode. Yawa, masha. To muna, a baka wata?
4: Yanzu muna jira.
1: To. Alo. Alo. Na? An kira a dinga magana. Hello. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wake magana daga ina? An gaya da sarkin gida, yau kai ne gaba daya?
5: Barka da aiki.
1: Kwana da yawa.
5: Ya, ayyuka barka da aiki.
1: Gashi muna kai, yawa.
5: Alhamdulillah, don da kokari muna godiya, Allah ya zaka da alkai.
1: Amin, ayyu aka yi mu, na'am.
5: Allah ya kara daukar rana, amma ni ta hudu in gani.
1: Ta hudu? Wani abu ne zai cika maka daki, amma ba zai hana maka ajiye kayanka ba.
5: Haske ne.
1: Ko duhu ba. Muna godiya kwarai da gaske. Masha Allah.
5: No, wani dutse musu.
1: Na'am.
5: Salamu alaikum, barka da aiki.
1: Yawa, barka da wake magana daga ina?
5: Ana magana da Nasiru da Lagos da ke Abatuwa.
1: To, da Lagos na Abatuwa, na'am.
6: da ga iya aiki
1: gashi muna kai muna ciki
6: shine kace sunan karago da hausa ko ba haka ba
1: sunan karago ba
6: eh mana
1: eh me sunan karago da hausa
6: kuli kuli koko karago ko karago ne
1: ko daya baka can ko daidai ba ba kuli kuli bane ba karagogi bane ba kuma karago bane
6: ba kuma wannan bane
1: me ka turo mana ta abun nan sai mu saka da amsa haka ake yi eh ka turo mana tambayar da amsa sai mu saka a cikin ta
6: ina tambayar kwalan ta koki
1: a baka gane ba sako zaka turo mana
6: ba masala zan turo
1: eh
6: tambayar me me ma'anar kwalan ta koki
1: yawa da amsar kuma taka na'am na'am akwai su sabi ma har guda shida ta hudu wani abu ne za ka cika daki da shi ko kuma zai cika maka daki amma ba zai hana ka aje kayanka ba cinnaka cinnaka to so in ka cika ɗakin ka da cinna ku kai kan si kenan kawai ka ta zuba kaya ba ruwan ba cizo to ɗaki da cinna ka harami kuma to ba haka bane a baka wata kawai zabe wata lambar ta biyu duk inda ka ji jirgin sama ya je ƙara samu ya je duk inda ka ji jirgin sama ya je ya shiga duhu ko hallo
7: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa ke magana
7: ana magana dan jaji kofana na dan sarkin kalmo wanda aka yi kudi ga
1: to barka da shigowa
7: yau ayo da lafiya
1: lafiya kallo
7: yau tambayar nan ta uku haka man
1: wacce ce
7: ta biredi
1: to an sa mana biredi menene biredin da Hausa
7: mummuke
1: mummuke haka ne an tafa maka muna godiya kwarai da gaske
7: ina so yin kwani da wannan dama don Allah jama'a musulmi su taya mu da addu'a yan uwanmu da an ci rike da barayi
1: har yanzu ba a samu an sako su ba
7: wallahi ba a sako su abin babu kyau
1: subhanallah to Allah
7: ya samu magana da su ka haje su
1: to Allah ya kawo mafita
7: to amiya
1: an ce za a siya musu babura har yanzu a kansu yin baburan ne to mun gode kwarai da gaske hallo hallo
8: hallo
1: na'am to da wanne ka taho ta hudu wani abu ne zai cika maka daki amma ba zai hana maka aje kayanka ba
8: iska
1: iska dai da ka sani ai shi zai iya rushe dakin ma inda iska ne iska iri iri ne ba iska bane ta shida karfi jari jari haka yake kai na ji daɗi don haka zan tare yana wa in yi ban kwana da ku ma sauraro tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman Umar Tukuru Salihu ɗin ɗaya da ya haɗa ku naku Kabiru Muhammad Shabu nake fata za a tare mu mako mai zuwa

Adelebare Arinokore Akuya Ibi Kibi Masese gbogbo wa. Ori eto yi Adelebare na le wa lori Bond FM 92.9. Seni ta ma sari na bi on se Olorun oba un na lo le ba wa se ni bo ni o wa se shop lo ka mo ni abinu moto abi bi se bi ki bi to ba ka mo sha ma gbe kuro Bond FM 92.9 na lo wa ye mo se ba yin gogo pede pede mo se bayin te tin pede lataro ke bi na to wa gba se ni role yi mo se ba omode mo se ba agbalagba mo se ba okunrin mo se bo bi ori eto yi eto wa Adelebare na la wa yi lati sin lo ba se ma gba di ago mejo alekelele e sha mo pe Bond FM 92.9 awa ko kin so sha a kin mu a mu fake rara a kin sinu bo ba se je na la se ma mu le fun

0: o le wo ni
1: o le wo
0: kilo de to ntira ka tori po fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sun to dara lori mattress to wa ninu apoti ni
1: duro apoti kekere yi je mattress to tun po to
0: be ni mattress restorer ati compressor lati le se vital foam ni
1: ha o le nfe si o to bi si looto o
0: looto ni itura nla ni apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu le kuturu lai si wahala ni
1: o si di bi ere wi pe o duro daada looto koja o rorun daada
0: be ni pelu mattress restorer ati compressor so o itura pelu idera mattress vital foam ni apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ni apoti kan vital foam o me igbesi aye to dara

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ki gbogbo awon olugbo wa asibe oba Alikeola o se haji ati umra ni irun fun gbogbo wa. Eko number isile kin to ma so oro mi lo 08023880944 08023880944 number te ma pe mi si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo mo wa fun wa lowo lowo bayi ile ise Hajj Miqat Ventures Limited won se ediwo lori umura September ati umura November eke ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la ma san ediwo nla repete ni o si wa fun iro ti o po rara ediwo yi yo wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba to lanfani o se se ki a pojokun sugbon lowo lowo bayi eni mewa akoko to ba koko pe ni o je anfani ediwo ti a n soro yi ti won san 2,850,000 naira fun umura September abi ti November e pe wa sori 08023880944 08023880944 ito daju na ni pe ke fi won ranse sori WhatsApp fun wa e ma gbagbe pe iforuko sile n lo fun Hajj 2027 ko si ni pe ti yo fi wa sopin e ma padanu anfani ati lo si Hajj 2027 e pe wa leni
1: Hajj Miqat wa billahi tawfiq.

0: kaabo pada heku tete si wai iroyin agbaye nte siwaju o agbarijo pe egbe awon akeko lo lede wa Nigeria National Association of Nigerian Students ye Nancy eku ti du Turkish ti ko wi esile igbimo asofin agba ati joba apapo lati dakun nawoja eto eyawo ikeko ti net fund di odo awon orilede Nigeria to nbe loke okun lojuna ati je ki awon na ri eto eyawo ka iwe nile okire egbe Nancy eku ti du Turkey ni won ra gbe ebe na nigbati alaga igbimo tori si oro awon orilede Nigeria loke okun ogben Anthony Yaro takuro so pelu won Are egbe Nancy ni lu Turkey ogbeni Daniel Opala so di bimo wi pe ijoba ni lo lati wo ilana ti won fi se eto iranlowo fun awon omo orilede Nigeria to nkeko nile okire gbeni Opala so pe omo orilede Nigeria to nkawe loke okun won po si ni gbogbo igba ni to si ye ki ijoba ki won se amojuto ilana eto suno leka eto eko bi o ti se ran awon omo na lorun papa ilana eyawo net fund ti ijoba apapo gbe kale ki awon to yoranti na ma keko orilede Nigeria loke okun na le ba je ninu anfani na o tenumo oro re wi pe ko ye ki awon orilede Nigeria to je akeko loke okun ma je anfani eto eko ohun tori pe gbogbo omo Nigeria lo wa fun nile yi ati loke okun ewe ijoba apapo ti dari awon agunbaniro 83 si awon ile ise ti won tin pese afefe gas ti won bu sunu oko ta mo si si engine ki won lo nimo to ku keke nipa re oludamoro pataki si are lori idabasoke awon odo ati amojuto won dokita titi lo pe gbadamo si lo soro na di bimo ni bi iside idanleko nipa imo to je ti si engine ti won se fun awon agunbaniro na ni agbigbe kubwa ni lu Abuja ofisi ori ero ayelujara re wi pe akeko lanfani lati ni imo to kun kekeke o lekun eto idibo mefefa lo lede wa Nigeria ni won si ti sawari awon akeko agunbaniro na ti won wa ni waju ko imo to jile nipa CNG leyin eyi won tu ru won ni agbara ise leyin ti won ba ko imo na to o nile okire omo odun 22 kan to je obirin ni agbo wi pe won dole mi re leyin wakati 35 to ti wa labe ile kan to wo lule ni orilede Colombia Daniela Lago ni won poruko re ti won yo ku o labe ile alapa to won lule ni City of Perara ni orilede Colombia leyin wakati 36 ti won ti ile ohun ti wo lule ti won si tin dole mi awon eniyan ninu ile na royin ta gbo so pe City of Perara yi lo je ilu kan ni orilede Colombia to si je pe awon eniyan mokandini ogorin lo ti je olorun nipe nigbati ile ohun to bi wo lule ti won si n sawari awon miran labe ile na joba orilede na so pe idole bi se te siwaju latari ile riru ito sele ni ilu ohun eyin eniyan wa bagbepo alaafia n lo papu teredaba soke orilede yi eja gbe pelu re po ka si ma fi adura awon orilede Nigeria lowo ojuse gbogbo wa ni ka to mro ina wa sopin e gbo koko inu re lekan si amọ pe ijọba ipinle Eko ti se tan lati so awon aye ti won o dale sibe mo ko le ba di aye ti won ma fi pese agbara na monomono kaakiri ipinle Eko amọ pe awise onigbogbo ko sara si oga agba to ko gba wole le se bond FM laju wahab akosile gege bi akose mose akoroyin to si ko wori pelu awon omose re to si mu idabasoke ba ile ise bond FM be la mu wa pe ijọba apapo ti ku awon agunbaniro 83 lo si ile ise afefe gas CNG to o si ni imo to peye leyin ti won ba ko eko na tan ironi lagbara yo si tu tele be la mu wa pe awon osise tin dole mi arabin kan ni ile riru to sele lolede Colombia leyin wakati 35 to ti wa labe ile na to agbalegba agbata atun la dari e si oyin agbaye oni ju bayi lo lati le ise bond FM 92.9 keja ni pele Eko Frank olorun ni nsola lo lo tu royin pelu ati leyin oluwa seyi ayo makide digba mi ta o pade Abdul Fatahi Abdul Gafar so pe iku ipeta loju o orun re la osun o dabo
1: Edumare lojiri ewa fakuko.
2: Edumare lojiri ewa fakuko.
1: Oba oge lojiri ewa fakuko.
2: Edumare lojiri ewa fakuko. Nibi kapete ati polowo o se royin bande FM awa maloba.

lo ma pele yo dun lorin ah awon mo duro woju ni mo sin duro woju legba labe okuta duro woju kakakiri gbogbo agba laye ah olohun o ko dele fa won to ti lo awon rire to mu ni ran ti igba ni awon duro woju ni mo sin wa ekan na pelu jara lorun gbagbara ti o de dodo bayi ti yusuf o mo sere fun won ah nipa ma venue oji gidigbi aye nlo anto awon ara agba ni da nkolohun ko je ka na ri ti wa se ni laye yi ka ma kokoja bi ejo to lo lori apata ka ni ipa to da ninu aye yi asiko se eje asise asiko faji eje ase faji ni ka se gbogbo bo ti to ati bi o ti ye je ka ma sare je ise yi Alailu Oba Riluwanu Babatunde Aremu Osolale Akiolude First Hub of Lagos omo kutere sa logun baja omo osagiri gbagiri omo ayopoto bi eni yande won ki a ma ki alagba Babatunde Fowler ti won ti fi gba kan ri je oga agba fun eka to npawo wole ni ipinle ti Eko Lagos State Inland Revenue Service won tun se kerekere won di oga agba fun eka to npawo wole nulede wa Nigeria lasiko ti ijoba Muhammadu Buhari iyen Federal Inland Revenue Service to tun je igba keji fun oga agba yanyan ninu awon igbimo ton ri si oro owo ori ni agba nla aye first vice president ni World Tax Committee fun ti aye ojo bi 70 odun 70th birthday anniversary eti on waye loni won ni ese opolopo odun laye o loruko Alailu Oba Riluwanu Babatunde Aremu Osolale Akiolude First Olohun Eko Baba Fuad Oba of Lagos omo kutere sa logun baja mo osagiri gbagiri awon olori niga to fi mo awon omo oba awon oloye ni fila funfun ati gbogbo awon honorary chief na lo ni ki a ma ki alagba Babatunde Fowler ton fi gba kan je oga agba fun eka ti on pa o wole ni orilede wa Nigeria won ni asiko igba yi a tun yin lara lase ti edun mare bo se ma je niyan o lagbara eleda

ṣe gbagbe lọjọ ti oju npon gunugun awon oniṣese ti won o fun won lolide odu ilo jade to je pe a se je ta bala aro saaro to aro wa kan egbe oniṣese te fun won te ba gbagbe ngba ti esin igbagbo to nbo ni orilede wa Nigeria awon egba molisabi labe esu deke na ni won da fa ororun to salaye fun won lojo na pe awon alejo kan nbo won nbo o e ma le won o e gba won towo tese ipe olaju na ni won mu bo sese o se atona fun esin igbagbo bako na te ba gbagbe nigbati esin muslimi na nbo to balẹ gude si oyo tawon oyo mesi papa samu ti o fe gba to mu iwe hausa ni alaafin lo ni won baba mi o wa to ba ni won ko lo mu samu lati gbe iwe yen le ni kile an pe ni iwe na alqurani ta ba tu wa wo are ona kakanfo obadoke are obadoke kakanfo nigba na awon na je awon to se ran lowo fun esin islam nile yoruba baba sanusi niyan ki olorun baba shitu are obaduki latosha opolopo awon ise gidigidi na ni awon eyan ti se ita na se atileyin lele ta ki totan gba na olide jade bond fm lawa hola na ni ayajo seminar eti won fi sori isese todun e won ni rafiu jafojo conference center to wa ni ajako nilu sasa na ni yo ti waye aki gbogbo egbe ni sese patapata porongodo ipe eku odun eku yidun odun ayabo e ba gbagbe awon eyan wa gbe ojo legba gbogbo e na wonu ara won ni reverend emmanuel moses lijadu awon na ni won kokoko iwe nipa ifa reverend ni won ti jo anglican won sise takun takun bond fm 92.9 on lawa ta gbe nda bi edun ta ro bi owe ni bayi ti ago mejo ti lu a ma lo si ori eto wa eto yin opo igbala se gbagbe abi odun folon so loruko temi adisa iko iko olokun ola omogi merin le ba je ase lori ka se gi orogbo lori tori olorogbo le be sogo ka se gi obi lori obi ni bi ku barun ka se gi ata lori emi ti o jata emi yepere ka ma se kaka ma fi wi ounu di tori ta ba ku aso ni wa fi gbe ni sin ko saso ko se didi eyan ba bora le won ajo madu ko saso ko se didi eyan ba bora le won ajo bo ko saso ko se didi eyan ba bora le won aja aya aso le didi eni eyan aboni lara ju aso lo lagbara olorun gbugbu eda ta na mu bora bi aso aye oni gba won lara wa aye ni gbaso yi gbaso ye lara wa adisare fine boy adisa handsome adisa ebony adisa adisa to nwe lodo ti gbogbo moge yewo se ton pe abiodun temi ni o gba mo folonso temi ni o mu edumare lodi re wa faku ko wa o e ma ba wa bo amoriri yin o gbogbo eda te wa ndi ero radio yin bond lawa tan dabedun tan ro biwe.

0: Jesu joba laye, Jesu joba lorun. Ara iwe mimo so pe ni oruko re ni gbogbo ikun yo wole. Oluwa awon Oluwa, oba awon oba. Oba kan ti akikiki ta o le ikitan. Oba tin gba ni lojo ogun bale. Awo oro n fayo bi ko so pe nitori pe opo eniyan lo ti ku ti won ti fi le sasobora. Owo Oluwa nu anu re loke mi ati re ye lati je alaye loni. Tori pe ta ba ni kaka ni mi ni meji meta e ri pe opo ojo lo ti ran ti ile ti fi mu. Ori ofe la ri gba lodo re ki n se mimo se wa kila je kila mo. Kila le da se bi ko se nipa agbara Olorun ori ofe yi na la tun ri gba loni ta tun le kale sori eto leni eto yin eto wa opo gbala
1: awon baba mi Reverend Dr. Lagun Adesanya ti tun wa ni yara godo pelu mi nigba ti won ma fi oro Olorun bo wa ti won ma mu wa lo sinu awon asayan oro Olorun lolokan ojo kan gege bi ise won lori eto yi ti won je olusagun ta gba ti ijo Celestial Church of Christ Afonifoji Ibukun Parish ti wa ni Mushini ilu Eko eyin ijo mimo ti Christi lati orun wa ti wa ni Agege Motor Road ni Mushini ilu Eko nigba ti akoko oro Olorun ba to baba wa Reverend Dr. Lagun Adesanya yo ma ba wa soro sugbon gege bi ise mi lori eto yi kaun baba wa to wonu agba mi oro Olorun lo fun gbogbo eyin ti e ni ohun kan te fe ba awon baba so ni ida konko tabi o fe ki awon baba ko gbadura fun o tabi o ni ohun kan to nyo lenu yala boya fun idi kan tabi idi keji aye ti kan de e mo se si o o ni ore ofe lati pe awon baba wa fun adura tabi imoran to yoranti o ni ore ofe lati pe awon baba mi Reverend Dr. Lagun Adesanya leyin eto yi sori ero ibanisoro ti won pe fun o yi nigba ti won ma pase oro sinu aye re ti gbesi aye re o si ni ri bakan na mo e pe awon baba mi Reverend Dr. Lagun Adesanya sori ero ibanisoro yi
0: 070-65-89-6331 tabi ki e pe 080-59-68-1221 e je n pe lekan si 080-59-68-1221 ero ibanisoro te pe awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesanya si re leyin eto mo si n gbadura pe gbogbo awon ere ti baba o ma so fun o ni o ma mo lori ti o ma to aye re se ti gbesi aye re o se ni re bakan na mo ni gbogbo asale ojo Wednesday ni dede agogo mejo le ma ba awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesanya pade lori eto yin eto wa gbogbala eto yin rere ta ma mu to yin wa logogan bi ta wa yi ni Bond FM 92.9 ni bi ta tin da bi edun ta ro bi owe aya wa ti wa bele bayi tori awon baba wa ti wa ni ikale bayi lati ma mu wa lo sinu awon asayan oro Olorun awon asayan oro Olorun lati ori temi mo Olorun wa gege bi won ti ma nse lore kore nitori pe oro Olorun iye ni ibukun benu re iwosan benu re fun gbogbo okan to wa gba laaye lati tun le aye re se oro yin rere ina la tun mu to wa loni fun gbogbo eti to n gbo mi lakoko yi mo si gba ladura pe igbe aye re oni wa bakan na mo oludotun omo kolade ohun le mi nje akanje olohun oro ti n fojojumo won Olorun ba ti n satokun eto yi ni gbogbo asale ojo Wednesday ire loju owo nri o ire loju wa yo ma ri ni bayi a ma pe awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesanya wole bayi awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesanya awon oluṣagun agba ti ijo Celestial Church of Christ Afonifoji Ibukun Parish to wa ni challenge bus stop ni Mushini ilu Eko awon ni o ma mu wa lo sinu awon asayan oro Olorun lati ori itemimo Olorun wa gege bi ise won e ma ba wa bo

0: tun gboro lo je ka gbadura Jehovah Jesus Christ Michael memo oba to da un gbogbo nipa agbara oro ti a ko fojuri to si mu duro ti di ojo oni ire la fe so nipa re nitori pe awa ni eri re nu aye e ti a se so yi awon to de mi Christi lo so emi Christi ni emi so tele ire lo pe eyi ti wa pelu mi saju ipile saye eyin le o si je eleri mi kini a fe so nipa ohun ti Jesu so yi ipile saye aye akoko ki Jesu to wa si aye e to wa nu Genesis pe aye wa njojo sofo okuku bo aye mole pe emi Olorun ra baba lori omi emi Olorun na o to jade ni pe oro jade o pase ki oro ko wa oro si wa o wa pase mole John 1:4 so fa pe oro Olorun imole ni o si ni emi awon to gbagbo
1: ori kejo ese kerin
2: nigba ti awon omo re se si o si gba won kuro nitori ire koja won
1: nigba ti awon omo re ton se si Olorun ki se awon omo re awon omo Job tori Job o fure guilty ara e pe o guilty o lo ye ko gba awon omo e ṣugbọn o feel guilty pe awon omo n se party every time boya won le de se a lo ma rubo fun won now Olorun de recognize pe ebo ese lo o ni ngba ti awon omo re si se
2: o si gba won kuro nitori ire koja won
1: Olorun gba won kuro nitori ire koja won hallelujah Oluwa ni o so wa nu omo yen ku abi won ku Olorun bi awon off tori ese hallelujah wa wa so fun Olorun on ti Olorun fi bless awon eniyan verse 5
2: bi iwa ba si kepe Olorun
1: lo ba kepe Olorun
2: ni igba koko ti iwa ba si gbadura ebe si Olodumare iwa ibamo
1: o bamo
2: ki o si duro sise
1: wa wa duro sise
2: nje ni toto ni sisiyi
1: yes
2: ohun o taji fun o
1: yo soji fun o
2: ohun a si so
1: ibujo gbogbo to ti ku Olorun a wa jedide
2: ohun a si so ibujo ko dodo re
1: a wa so e gege bi olododo
2: di pupo
1: so e di olododo do dariji a wa so ibujo ko re di pupo hallelujah restoration gbadura fun Olorun bi to ye ko wa to ti de be lati jo pepe so ofun Olorun pe ko ma so enu ko ma so mi nu gbadura fun ara eni o mi o ni o gbadura fun mi o ki Olorun ma so enu ki Olorun ko ra e pada ko ra wa pada ko fi wa si aya won lododo Job 42 yen verse 10 siwaju
2: Oluwa si yi igbekun Job pada
1: Oluwa yi igbekun Job pada
2: nigba ti o gbadura fun awon ore re
1: o tu wa gbadura fun awon ore re
2: Oluwa si bu si ohun gbogbo ti Job ni
1: Oluwa wa bu si ohun gbogbo ti Job ni
2: ni ilopo meji nigba na
1: nigba na
2: ni gbogbo awon arakunrin re ati gbogbo awon arabinrin re
1: yes
2: ati gbogbo awon ti o ti se ojulumo re ri won ba jeun ninu ile re
1: won jeun ninu ile re
2: won si se idaro re won si sipe fun nitori ibi gbogbo ti Oluwa ti mu ba olukuluku eniyan
1: yes
2: pelu si bun ni ike owo kankan ati olukuluku ni orukawura be ni Oluwa bukun igbe Job ju isaju re lo
1: yes
2: o si ni egba meje agutan egba meta ibakasi e ati egberun ajaga kan malu ati egberun abo katakata o si ni ati omo obirin meta.
1: Verse 16 nko.
2: Leyin eyi. Job wa ni aye ni ogoji adun o si ri awon omo rakunrin ati awon.
1: How many years?
2: Ogoji adun.
1: That is 140. Hallelujah. Now don't get full restoration. Ato fun eni emi gigun. A fun eni alaafia. Ogun ti Olorun se fun wa. Oluwa yo fi igun. Ugbon gbadura si Olorun fun ara e. Oluwa. Ebe to ye ki n wa lati ojo pipe. Ti mi o ti de be ire lo lo mu de be o. Gbadura ko Oluwa ko mo e de be. So fun emi ise ko fi esile. Emi akon loju. Bi Oluwa se mu iko lo re pada. Bibele bi ona eniyan ba wo Olorun yo mu awon ota re bare won mu ore ati ebu wa fun won mu wa fun Job won mu goal wa fun won mu ra wa fun everything gbogbo awon to ti ko sile won to wa gbogbo ibi kibi ti a ti ko e sile nigba to awon frara won compress ni wo e wa omo re wa ko mu ebu wa iko lo si oni won mu da pada awon ota pa pa ri. What's it by what you are? Hallelujah. I won't continue to expect the Lord my shit. And you think I'm going to be I won't continue to mula. I dare my koja kori. I feel called on of him. Hallelujah. I won't come while you're alone looking up among the Christian over. The treasure. Hidden treasure. Hallelujah. To go on, you and me, I read. Oh, yeah, no one is even no run down. Oun ikoko to pamo ti o ku ri ti oju lasan ki ri lo ayo la wa loju emi ninu Jesu na wa ninu oro Olorun. All the key, all the treasure, all the wisdom, they are in Christ. Lo ayo si wa loju oun ni ko ma to e wa ki se wo lo ma ma wa. 2 Corinthians 5 from verse 1.
2: Nitori awa mo pe bi ile aga wa ti aye bawo awa ni ile kan
1: atun bi niyan
2: lati odo Olorun.
1: Yes, ile emi
2: ile ti a ko fi awa ka.
1: Yes,
2: ti aye raye ninu awon run nitori ni toto.
1: Yes,
2: awa kerora ninu eyi awa si fe gidi gidi.
1: Yes,
2: lati fi ile wa lati orun wa wa wa bi o ba se pe.
1: Yes,
2: ati wa wa ni aso aki yo ba wa ni o.
1: Yes, hallelujah. Oluwa so pe awon ta bu ese won mo le ta ko ranti re koja won awon ti e ton ko si ninu re tori eyan le ton Olorun je eyan le ton re je bo ba se ri picture emi iwo o clear lojo Olorun. Hallelujah. E je ka da eniyan ni aworan ara wa ni iriri wa. Bibili de so pe ati ku pelu Kristi. Iye wa papa o nbenu Kristi. Hallelujah. Ise igba ti eyan ba dorun lo se ma wo aso ti orun. Ngba to ba ti wo aso e ninu aye awon torun mo eniyan. Hallelujah. Gbogbo agbada osododo ti Oluwa ti bo kuro. Oluwa ko fi agbada ododo wo wa loni. E ri pe ti o ba wa pelu eyan ko si nkan ti o ta le se si. Hallelujah. Omo kekere ni David ti mo Olorun. Abi was it not a young man? Awon brother won wo pe this small boy be o de ko ma lenu niyan. O de mo ko small. Tori o ranti pe awon situation kan ti koja nu aye ohun to je ko Olorun lo gba won kini wa ba lati gbe ran o gba lowo e wa ri wa ba o gba agutan lowo e o de pa won o mo pe ki se agbara ohun lo se. Hallelujah. Ngba ti won so fun bi o mo nje lo fo won epe won so fun pe oba so pe eniken to ba bori okunrin for 40 days ko se nkan to jade lati ko lugo laya Goliath bo ba ti duro a fo gbogbo asawole awon Goliath wa to nderuba wa won le deruba. Hallelujah. Won ko wa ni agba ofifo ni won iwo lo ma foju yen wo won ki senu lo ma fi so pe agba ofifo ni won wa gbagbo nu oko e pe irona pa olorun ti won si ju won hallelujah dakidi oni kini won so po ma ma fun en to ba pa okunrin
2: dakidi si wi fun awon okunrin ti o duro ni odo re pe kini a se fun okunrin na
1: kila ma se fun okunrin na
2: ti o ba pa filistini yi ti o si mu egan na kuro ni ara israeli
1: yes
2: tani alaiko la filistini yi se ti o fi ma gan ogun olorun alaye
1: hallelujah kilo pe alaiko la oni majemu ko ni olorun en ti o le olorun deru bawo to ni olorun o mi pe wo papa o ni olorun teru ba nbe en ti o ni olorun to mo pe ko ni olorun ko mo olorun olorun o mo yan deru ba e o de nsa hallelujah en to ngbe nu yi jo to ngbe nu aye lo se o kokko fe pa yen ni olorun gbe nu wa ohun ati Kristi kon ni won emi mo won olorun ati Kristi ikon ni won hallelujah se o le pa won yen ki le nberu ki no ma fun won title ni pe you are more than a conqueror hallelujah because you have faith ninu en to pa ela faith ni o Paul John 4:4
2: eyan ma mi
1: si
2: olorun ni eyin ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ.
1: Abẹ́ gbàgbọ́ ẹ wá ẹ má mọ ọlọ́run yẹpẹrẹ ọlọ́run tí à ń wí yẹ rí èṣù tí à ń wí yẹ rí hallelujah lọ sí 1 John 5:4.
2: Nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé èyí sì ni ìṣẹ́gun tí ó ṣẹ́gun ayé àní ìgbàgbọ́ wa.
1: Ó tán hallelujah bó bá bẹ̀rù gbàdúrà gbàdúrà lọ́rùn gbọ́ olúwa kò fún wa ní ẹ̀mí ẹ̀rù bí kìí ṣe ti agbára hallelujah ó ń bẹ̀rù ènìyàn tó lè máa lọ kí mọ́tò gbà ìgbéraga ni ẹ̀mí tí ń bẹ́nu ẹ̀ tí ń gbéraga èṣù ni hallelujah tó bá gba ọlọ́run gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni agbára wà you believe in the word of God. You can get healing, can get wealth, everything, every power to have it is in the word of God. Hallelujah. You want that to show up. Sherry, I want to kick to the block you are. Ah, by your hand here. This will buy him point. He long point, see? Lord of Judas. Oh, point, go, Lenny. Abby? Oh, long point, you see? They are buying dear one particularly la. Un block on any small small small thing blockage hallelujah on the block opolopo eyan ni eun hallelujah ba mi ra nkan ngba to ki lo popo lo fowo mi sowo orun e ba ra tan o ra 10 naira o pe fun 15 naira o le ni e omo esu ni e emi o le wa lare gbadura si olorun oluwa ohun to ma fi fun mi ni pe mo ju asegun lo nípa ẹsẹ̀ rẹ tó fẹ́ mi rẹ tó fẹ́ mi mi ò gbọ́dọ̀ dojú tiẹ̀ àwọn tí mo ti ṣe tó mú ìtìjú bá orúkọ rẹ tó block ọ̀nà mi olúwa mo gbàgbọ́ kó ti dáríjì mi jẹ́ kí ọ̀nà náà kò ṣí hallelujah ọ̀rọ̀ ọlọ́run àkọ́kọ́ yẹn kí lorúkọ ẹ̀.
2: Láti inú ilẹ̀
1: ni
2: olúwa ọlọ́run sì ti dáranko ìgbẹ́ gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run gbogbo ó sì mú wọn tọ ádámù wá láti wo orúkọ tí yóò sọ wọn orúkọ kórúkọ tí ádámù sì sọ olúkúlùkù ẹdá àlàyé òun ni orúkọ rẹ.
1: Hallelujah orúkọ tó sọ wọn òun náà lọlọ́run sọ wọn torí wọn àti ọlọ́run ní ìbámu hallelujah tó bá sọ wọn lórúkọ yẹn lórúkọ yẹn dẹ̀ dúró àti ẹran àbí àti ẹyẹ everything níbo náà ti mọ jáde láti erùpẹ̀ hallelujah orí kejì ẹsẹ̀ kejì ńkọ.
2: Olúwa ọlọ́run sì fi erùpẹ̀ ilẹ̀ mọ́ ènìyàn.
1: Níbo náà ti mẹ́ran jáde ẹyẹ gbogbo ẹ̀ lati rupe bo lati mo eyan jade
2: o si mi emi yesi o imu re
1: o mi emi bo imu re
2: eniyan si di alaye okan
1: eniyan si di alaye okan hallelujah eri pe nigba ti adam to subu everything ti o jo bale lori became his enemy because they are the same hallelujah olorun lo fun ni authority lori won erupe ni Adam erupe ni eran oni wa sori kejo oriketa verse 18 kilowi oni wa sori keta 18
2: mo wi ni aya mi
1: mo wi ni aya mi
2: niti iwa awon omo eniyan
1: niti iwa awon omo ti eniyan bi
2: ki olorun
1: eh
2: bi o le fi won han
1: ehn
2: ati ki won ki o le ri pe
1: ki won ba le ri wi pe
2: eran ni awon funra won fun ara won
1: eran ni eniyan funra ara re
2: nitori pe
1: nitori pe
2: ohun ti nse omo eniyan
1: ohun to ba nse omo eniyan
2: o nse eran
1: o nse eran
2: ani ohun kan na ni o nse won
1: ohun kan na lo nse won
2: bi ekini ti nku
1: bi ekini ti nku
2: be ni ekeji nku
1: ekeji na nku
2: ni toto emi kan na ni gbogbo won ni
1: emi kan na na ni kini emi na ton ni eje ile ti olorun ba ko o ni ewa pupo je ke wa re ko wa lara awon mo re fi o ogo re ati ola re fi de wa lade abawon ati abuku ati alebu mo kuro nu aye wa ni oruko Jesus Christ ni bi ke bi ti awon mo re ba fi ese te agbara ka agbara to le wa nbe yo tere ba nwaju yin ti o ba tere ba e te won mole ni oruko Jesus Christ tori te je ori eni ten to ba hale mo inu idile e te mole ni oruko Jesus Christ agbara munisin ke yan sise bo ba si ere nbe agbanu aye oluwa gbogbo bi to ngbajo dan loni di ipa oluwa di ipa ni oruko Jesus Christ isun titun ti ayo tori isu ko ko gbodo so n to koro ati on to dun jade ire ni orisun ayo wa ni oruko Jesus Christ gbogbo isu to mu ikoro jade ko gbe danu patapata ayo olorun to je ayo to pe titi ayo ayeraye ko je ogun alatoni lo ori kokan wa ayan olorun logo dupe lowo re olorun wa goni fun Christ loke orun Jesu oluwa wa
3: adupe pe okun lowo yin baba wa Reverend Dr. Olagun Adesanya won wa n gbaladura wi pe ifami ororo yin ko ni de ibaje loruko Jesu gogo be tin lo ni o ma dun gogo be ba tin de ni o ma didide gogo be ba se tin tu ni o ma tu ni oruko Jesu fun gogo eyin te wa fe mo si waju si lori awon oro ti won ti fi ba wa soro ni asale yi baba olorun to ru wa loju ti a fe bere lowo awon baba tabi o fe ka awon baba o gbadura fun o tabi o fe kon gba ni moran lori awon ohun to fe dawo le tabi ohun to yo lenu ni gbesi aye re o le pe awon baba wa Reverend Dr. Olagun Adesanya sori ero ibanisoro yi nigba ti won ma gba o niyanju ti won si ma fadura ran lowo ti gbesi aye re o si ni wa bakan na mo e gbianju lati pe awon baba wa Reverend Dr. Olagun Adesanya sori awon ero ibanisoro yi
4: 07065896331 07065896331 tabi ki e pe 08059681221 aje npe le kan si 08059681221
3: bakan na fun gbogbo eyan mo olorun to ngbo mi lowo lowo ti eni awon eto kan te nse lori ijo yin e te sese fe se tabi e ti nse lowo lowo ti e fe ka ba yin gbe laruge lori radio tabo lawon eto kan te fe ka ba yin gbe se ti aye e gbianju lati pe emi oludo tun sori awon eran ibanisoro yi
4: 08023515934
3: awon ni roju bayi lo lori eto yin eto wa opo igbala fun ti ose yi ope pataki lowo gbogbo awon ta jo seto lasale yi gbogbo awon amoju ero latun lo se ato lotu agba eto yi modupe po okun lowo yin o emi o ma wa fi eyi salo ni asale yi lori eto yin eto wa opo igbala nigba ta tun ma pada bo ni ose to bo lati tun jo gbadun ara wa lori eto yi ani gbogbo jijade ati iwole wa nu ose yi ni yo mu imisi ati ibukun olorun dani ire o

0: Oba mimo so oro temi na dayo lale toni four habitats ni ki gba aladura fun gugu ape ki oba mimo so oro wa dayo eyin eyan mi o se wa pa bo ni four habitats ma lo tun mi sin yi o won kemi ati wa so oro mo luabi ka wa so oro papo gege bi ore sira won four habitats awon won ni bo ni o se o gbe nlo dede olohun ni fi wa sile won ni oro ti omo iya meji ba tilekun ti won bara won so ti won roju o toro ni ti won ba bara won so ti won le ni jade iron benbe ni o four habitats won lawon lo toro ta won fe ba so lale toni four habitats gbogbo ala mo oti tan so yi pe oti gbogbo oru ti gba bayi pe oni baba la baba ku baba baba habitats four habitats won wa ni ki iron je ise yi fun gbogbo eyin oni bara won atokunrin atobirin to mu four habitats papa julo la ti a mo pe o pon dodo ki a pe odun meji ni logun soke ka to fe nkan four habitats iwo to nta mata fun eni ti o ba ti pe 10 years okay iwo to ba ti pe 10 years ikilo patakire lati ile ise to pon four habitats ma mu nitori olohun ko ba ofin mun four habitats won wa ni nje o je mo pe four habitats ki se oti to je pe o wa lati pa awon eyan lara idi niyan ta fi pon lona igba lode lona to to to fele lenu ifele re lenu ko wa tumo si pe ko mu mu ku mu ko mu amu para four habitats ko fe ki iwo to mu ohun ko wa di idakuda tori pe ohun four habitats igbadun ni four habitats wa fun koda ani four habitats ko di gba to ba mu four habitats to wa di ohun to wa se kini to wa soju balabala to ndiju to nlaju to wa ntaki to nsubu to wa so fun awon eyan pe edakun eh ta lo je bata mi moto mi kilete egbe mi awon obere odi ibere ti o ba gba mu ibere ti o bori pipe gbe ti o bori pipe mu four habitats iwo to ba mu o mo pe o gboro ba de bi pe ojo ola re tin poluku musu rara o four habitats a feru e four habitats wa fun awon to mo itumo ka gbadun ara wa ka saye ka se faaji ka tira wa si afefe to gbadun afefe gbadun tumo si pe se faaji mo niwon wo won na mo ti mo so on olufe four habitats to je en olumu four habitats o gboro mo ku n gboro mu four habitats pelu ilakayi ni o gboro mo gba to ti ba e lara mu de ibi to ti to igba to mo ba lati dawo duro e wa four habitats ni wi pe ko mu ko lo sile gbose ko se gbose worowo ko jeun daada ko sun bololufe ba wa to si life fi pa mu ke sere fe ko gbadun e ko se kini e keje keta e keta e kerin e karun e kefa e keje four habitats ni eni ba mu four habitats ko ye ko ma wa so pe mo lana yen e moto fe gba ohun toro won ti dada four habitats o si fun yen o four habitats o gboro mu four habitats ko ba inu ko to da mi nu gota rara o ki se eni to je ololufe four habitats niyan rara o four habitats ko gba ki o mu oti ton ko wa de eni to se leya tawon won wo la biwa ko fe amojuto to peye four habitats o faye gba pe ko mu ohun to ba ma wako to ba ti mu four habitats ma wako to ba ma wako ma mu four habitats tori pe four habitats fe igboya four habitats fe alafia four habitats fe abo four habitats won fe iwa nipo to da papa yes class lawon eyan gidi four habitats ni jo won fi olohun ba be won to ba mu four habitats fi lakayi mu fi opolo mu mu mo niwon ko le ba ri to la mu mu temi mo niwon ko ma ba te ko le ba mu to la ninu iyan gan ninu iyin four habitats en to ba mu ko ni lo so mo opono o tabi ero amunowa transformer o afolombe four habitats o fe o a fe ni ti o ma dun bi ewure kiri o rara four habitats ko fe ejo e mu four habitats mo niwon mu pelu la kayi mu pelu ifokanbale mu ni bi to je pe iwo gan le mu yangan pe mo mu four habitats o se to da lapo ara lara mi tori na four habitats ni gbogbo ti tori na four habitats ni aye n fe mo se fe ko ma mu foreign habitats lori kuro wa ile itaja ka kiri to ba ti pe odun meji di logun ma mu foreign habitats ko si si fun alaboyun 24 foreign habitats o ni o ti ninu amo gbogbo okunrin atobirin to fe si kini to fe dun rede foreign habitats lo da ke ma mu foreign habitats mu pelu opolo mu mo ni won ko si mu pelu la kai pelu
1: Band FM
2: 92.9 on FM 92.9
3: Esa ma atel

0: rakoba o. Emi Peter Oladejo ni rakoba o. In the name of Jesus. Ile mi o ni rakoba, ya mi o ni rakoba o. Ri ababa ikunaba sekele mo.
1: My sister, in the name of Jesus, will never be protected. In the name of Jesus.
0: Yes, Oluwawa.
1: Amen.
2: O ti gba adua ka po ori ofe ri wa ba tun gba awon eri be ni Olorun fi ran mi pe gbogbo abi amo to ba ni ori ofe ka pade ni waju Jesu Oluwa ni ola ipo won dun won ninu omo omo yoma on ji omo ko ni kan lenu re o ni jiya lowo omo tori pe o ti jiya lori omo o ni jiya lowo omo lase Christi di de bayi to ba ti de mo se last bus stop bere adesbo no number 27 na woni street off luto ni lu mo se ni ago mesan la ro la be ni ati ni ojo friday ni ago mefa ni ro le mo fe gbadua fun abuya mai pe mi si number 00297 66529 second number 00334472 iya oni ji o mo rete lola
3: gbogbo abi amo pelu gbogbo amo lomo lo ma janja do ninu adua oni wakati mari le logo 24 hours with God.
4: Ibo obini te plejo
5: seyin le jo ni en tiro en tepa e wa nda soro ijo
6: ah de ro nke lenu e emi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
4: e pele o kilo fa to tonu
5: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
4: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
6: to je pe olorun lo yo mi lowa nte koluba mo bo lowa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to han mi le mo iyen ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowa isan fini pamo awon fini sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abarojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
7: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati gbo so mara ilore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a oni faisan lugba
8: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
7: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo kabe aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo bayi ba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aye re o ma ja ni elomi apakara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma ti pipipi nu agbo ara re to ba tin rawon nkan bayi
8: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koton roundabout ewo maruwa to n lo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol.

0: ru ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo atun ele yasi number 20 amoka street dele ara bus stop of abaranje ru ni lukotu leko bi
1: ibe baba gba wa ero ba ni soro te le fi pe mi
0: 0806821 6859
1: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin ta foju ba awon mi o ti e lawon fe logun bile ma ma so be e ma so be owo ti wo fi ngbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de manina laina ma ba so pe na la baba agba teni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo logun ko ti je o tin be iwo na danwo ko ma bo
0: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibani soro wa ni
1: 0806821 6859 ititoju ati mara nipa tewe tegbo
0: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
1: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se nbere ni o ma je ki ti o di be to ba ti rapere kekeke tete gbira bayi
0: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun ero ibani soro wa 0806821 6859
1: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telo mi ti ba polo nsanu wa to ba gbo wa ngbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e le ba soro ntori belo mi o le nawo sagu are agu ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo le ko si se e ma so be sugbon olohun oba fe nikan si de nikan lo bo olohun se ma ko se ti ma n bo sodo wa olohun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo yo nrin bata n bo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni pati ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olohun ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olohun ni je ke ri sugbon adua lasun ran ju ka gbe igbese ko to n woju olohun to n be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to n fura si tete ma bo si
0: number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
1: lodo baba agba teni be gloju
0: ero ibani soro wa 0806821 6859
1: etete kole te ba ngbo lale ejide be ndaji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o itoju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo ko le taku soju ona odun wo ni wo ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadu to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wan judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma nse femi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro ni ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
0: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
2: ero ibani soro wa 0806821 6859 0806821 6859
3: etun ba tesiwaju
1: kini o ndo laamu kini iwo ti nawo nawo nawo lere aisa agbon ni lowo olohun ma je ari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin le te n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won o so ron gbo obirin ni gbogbo tokunrin to obirin lo ni ta so yo sugba iwo to ba won wa woju olohun to n be lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be loju ona abayo olohun lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi ma pa isa tanu tan ba ti bimo ma bo si
0: number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
1: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den ti o ma tiro a to nse afi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won titi ma bo sagbade wi marubu ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti de gan won na ah baba won ni itowo la ma du obe a kin gbokere ma dunu obe re wa ti foro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te ni be loju
0: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
1: e wa ke wa janfa ni ewe ati gbo gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo o se o kilo yu elenu wa lati da mo lo wa nu agba re to ti fa san boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe karaku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olobo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fe fe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te nlo ni kankan ba e pi tema boya boya to wa ti dagu ara to wa nbara je ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugbon te ya ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba te nbe gi loju
0: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
2: me baba agba te nbe gi loju wa
0: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
1: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e je itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se
0: e wo marua to nlo se Abaraje Road tabi te ba n gboko bo Abaraje Road ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apa to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni lu ikotun lekun
1: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
0: 08068216859 08068216859
2: amari ti yo
3: fela ni ka play
2: o ti asola fe
3: ibo bi ni ka play jo
4: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
3: e pele o kilo fa to tonu
4: baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
3: baba agba te ni be gi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je polon lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop Abaraje Road Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ro nke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
5: e sha ma tele wa ka lo o
6: na be gba ta fo eleyi
7: Band FM

ṣẹṣẹ lagba lotito egbe ṣẹṣẹ atren labi are oloye fasegun elegusi ope mo lo ekate ni ko se ko ye bo se je osu kejo dodun august lajodun ṣẹṣẹ todun yi o yato bodun badun a ma fo wodun fodun seminar ṣẹṣẹ todun 2026 yi ti luti fo weje wemu ariya mukeke oro isiti iran tin se ojoju ati iwure alale la ofi se o ti kaluku a ma gbare odun tutun akori ipa orilede nigeria ninu asa ati ise agbaye alimoso ni yo ti waye o lojo ketala osu kejo odun yi rafiu jafojo event center ajako boston sasa ni yo ti waye be la go mokola aro atoba atijoye gbogbo mo ka aro ojire e je ka jo se o ko tu ko ba la fi ise se se ise se agbe wa o ase olukede yeye folisha ina di ogun oga yalede sasa kingdom first vice president egbe ni sese atren iya alimoso loruko gbogbo egbe

0: ariku ti o mu olugbongboro lo bi en se wi fun a won le ni oba kan yo de nfila awon iya ba di pe won ho lotun won ho losi agaga eni to mo kuri to je bi ore won ni kaluku mo ho won ni bi ti iku ti to wa di pe bi ku o ti e fe payan to ba ti yo lokan kaluku ni omo ho ti olore mo ani la won le ku ba pada sodo olohun pe e wo ise te gbe leyin loyi lagbara en ti okoko mo saaju to kikirun ta riwo won ofin ni po to ba mo won ni bo olohun se pe order na arun ni o saaju keyin o to ku nu kopo ri nfohun nu won pe ofese ko ni o nu pe won inu ni won ni mo pariwo ku bi en ba ti pe eyan ku won ki lo pa won okoko mo bere won ni pe ku lo pa mo ah ori lo ni nfohun edo lo ni ndun orun ku na wa o wa fuye die bi ta tenu denu ko lohun da ku ko saanu wa eni ti o ku lo to aisan ni oko se kokoro ara omo de lomi laamu omi omo le yo omo fo kokoro mi a si beje lomi je kokoro mi a se je lomi do mi oju omo a wo bye bye mo di tan wole mo je won omo fo kaaki an te nfa ki na ko dun mo won iwo titi o wa ti ri be mo wa ji o ri be titi yoju si won abala ori kan ni nfo ni abi oju re ni nsu ni nkan kan ni ye fun pa re wo ti fun pa ba ti nga lagaju oniruuru aisan ni omo jade debe mo fo ni nkan mo fun pa re ti o lo le abi suga ni ndo laamu yoju si won mo gbe mora elomi oni ti je ntintin yo ti yo orisirisi awon aisan won yi ke sori ara egbo ti an ninu laye wa fulenge fulenge amala o se leyin elubo fulenge fulenge akara ko se leyin ere fari kin lalaka fe se to ba ni tere ibo iwo sara wa o se koko lemi fi n pariwo e ri wipe tele tele oto ni ba ti seto yi sugbon gba to wa di wipe aye di jalankato tawon eyan wa gbadun mo te porisirisi isele ni isele la fini ka kuku fe kan so di isiti ka mo sira wa leti ka mo sira wa nye ka mo bi oya aya si tori pe ibi po lasiko ta wa yi opolopo ni o fa yan lori ti o foda kun an ti a si fa lori na abi nko sa le mo se yan ke yan mo woran bi a ba nawo loju agbo niseju elomi yo peru aye wo lo wa ti o si ma gbo lodu ma re se pe aye daada won na wa iwo lo gbianju gbianju soro ara re oja to gbe kale ko mo ta witi witi iyanju le yan gba ise to nse oju kan na lo wa bi omi adagun en ti an gba leyin re ti doga ohun owora re ran ni mo wora re ran o ki won bo joko lori awo won sadua koro ri olojutu e to ba si je mo pe kini kan kini kan ka mu yi ka mu tohun ni o ba je koro ri ogbo won bo se gbogbo e abi n ta n so yi o promote n lo lowo lowo iwo na gbianju ko janfani e janfani re o e pe baba isa sori 08054276137 08148256032 08181713350 at 08139682421 awon number tele fi pe baba isa awi konko loju oloro sire iwo na gbianju ko debe o anti anti ndebe won korin ope bi wo ba wa lo be ti o ti ba mu tan ma je osu o ma je ore o ai kala se ti ku se o to di gba ti an ba ni omo wa mo ko to mo lo mo gbianju tera mo oro ti e na gbo o
1: o tun ti de o baba yesu awi konko loju aloro akarugudu lokaju eko giri baba nsoro nipa awosan bile ti musemuse re damusemuse baba yesu oludari ilese fin international oni gbogbo eyan n gbe gbosa fun agbara gbe egbogi ti dakuku laja abaisan ti won mere sa kini ti do laamu ogun aye ni ogun enu akoko afofa keyan mo ti dagba to nkan ka ti mo koroko di wahala mo bo apa olohun ka

0: congratulate you. Eto yi eto wa ni awon mo olumo so gbogbo ni ke ma gbe to yi gbogbo bi te wa ki ayun ile ko le ma yan inu ke le ma da kon wale
1: Abilaro odede egbamoli sabi omo irin jogun ola o ma foro silekun ote akin kabo sori eto wa eto yin awa mo olumo ni Bond FM 92.9 ifi kale silu ikeja ibe lawa kan da bi edun ka ro bi owe emi wa o abiodun folonso omo sorun somoye ni poro emi ni poro mo ko mo ko loro ma ko ni loro ma ko ni lejo awijare o ma teni wijo ni nko ma foro sofu eran ti o laye ni alofa o laye ni aloje aye ba sorun somoye la fe ti aran wole gerege legbale eja fitorere balẹ fawon omo wa nitori eyin ola eje ka saye ire

ati wa ni abala ito egba ito ti a si so fun wa ni ito omo egba ije pe on re da fuji ile e se were lodi fuji mo fidi re mule pe opo ijiwere opo ngbanu orin sakara lo ki won ba ti dagba koja were ka ba sa dagba ju ba nte oniru omo eni la nbo fun awon mi gbanu apala lo awon mi nko orin bi dada kwada awon mi de nko awon orin mi lo ni ranran ko ba ti fi were le e se were lodi fuji mo wi yin pe okunrin ara owu kan iyoruko re nje sanusi aidi akababa waidi omo mo re ni ke mo re ni keji omo olowo oduro ma jife pe sere omo alari mo lese omu ole omo iyun ade onreda fuji sile opolo ipo ipere mo gbala benu ki opo fe ma soro pelu ahon lile kide kise

0: ati wa labala bibi re iko se fowura Matthew Isola tewo bola fọlọrun so omo sorun somo ni poro osu deke iporo moko moko loro omo akoni loro omo koni lejo awijare omo ateni wijo ki woro rore ma ba gbole so deke ko bikete o fi dide omo re bagogo dide won iri sangan so aloko ma ra run omi abodogun laarin oko abori isu to nbelele bi abiji suba yakata nebe eyan ma jijadu ewa e pe ko ma gba poro koja odun keta ri ti Matthew Isola ko terigbaso awa nse lede leyin re
1: o bi je pe awa nse lede yo

0: Hello, Ekale. Ko oruko ibi se tin pe o?
1: Ah,
0: an gbo yin o. Mala eta omo omo eye. Ye fori so gi. Eh. Eda ara awon egba na re yen. E ma tora yin ba ri fun ara re ke ba lo gbo interview iya lagba Sulaimon Adegbero se po oyibo ran fi se interview yen e lo sori Google ke te ba ri at 50 years interview fun ara ba ri sa won o gbe bo si won leti o so pe when I want to name my music I name it Fuji but there was one Fuji music popularly by my blood brother Abiduwaye what ya daruko awon e tin ko in the early 50s but that was different from my Fuji awon yon kori won pe ni Fuji ni 50s e wa pe iye idale o ya to si ti mo orin ran o ta buredi o won o takara o orin re won ko e lo gbo interview alagba konsoli gbadun Sulaimon Adegbero si wa laye oni kawon iba tin bi ni o ibere lori oro ya pe ohun ko ni ohun beso e lo gbo interview yen ni ke lo gbo awon nko ni o to bere yen e ri eni ba sumo ba pekipeki o mo yara tiru kere o ba nsun oni ye odun iwasi ainde ko fi baba re start gbe un awon agbalagba n ba wa si uja sire pe won pe itan yo pa e won pe ro o awon agbalagba ninu le nla lohun won pe eru ki pa ton olowo re ohun re won se nda lepo e je pe itan yo so won pe otito ko o iro o sugbe eru ki pa ton olowo re won so ri e o to iwa mere yan o bari iko orin ailomo wura ko gbe lati A to Z ayin la ko si laye mo ani mo ko ni en igba ti mo nko wole na erida eri ti ayin lo mo ra ise sinu reko enu olorin ohun oloyin la wa lo ni yara re bete gbogbo itan lode bi ewo ka ba feran eyan mo ti so saju won pe ni hero worship won o fe ri life die igba mi are eyan ije pastor a goof a sore pe ka ba ri sugbon a ma ba lo a ma ba yi a ma ba fun aye nseru re hello e ka le o mo gbo yin ni ya wa sise wa di wa ka se fini fini ke tu fe ma so ma anu enso e mo enso e je n wi yin mu kaka ko da Fuji le aka eyan ko ti wa saju aka baba legbare won pe Yusuf Olatunji ito yi a pe egba ran bi baba yin si gbogbo yan re mo pe iseyin re baba yin sugbo gbogbo lowo egba pata won feran Yusuf won duro ti aka gege bi omo egba o sa gbogbo ipa yi le sa gbogbo re won wi pe eni gbogbo gbon yo le da ti gbogbo leyin ti oluwa ku abi boluwa baba legba re gbogbo won gbe sakara bi asiwaju aka kede re omo oniluwa ti won pe awon iba mo ilulu ko mo instrument de play oni ma ye won wa le bo si bi wa le bo so o tu wo pe ko n ba ni o fe lo si apala ore re Aruna Isola ore Timothy Mobile won pe mo bo se ma se olorun de ran saka lo e saka lowo oni G4 kon pe G4 laye atijo ke ko ba de class 5 G2 wa ko ba kawe mefa ko ba lo grammar bo wo e ba se to bo wo se mo logun mo ko ba ri class 4 ka ko se wa e ki o se di won ma grade e si G4 re won o ni G4 ile ye un ro se ke ba lo gborin aka e ri pe format fuji aye sin o na ro lo akoko lo do orin oyinbo bi awon palongo to ba lo palongo ni yo ma wa da fuji yen le e je n wi orin yo ko pe o mele meta lo ropo agidigbo ko to wa ke ni lu ya lu o mele meta lo ropo agidigbo ko to ko ni lu wa o sha sha la pe orin ti yi orin ti change o ti change fuji e ah ayin lo mo urada ayin lo mo ura wi ba sta pe awa lo ni fuji yi lode te ba re ni pohun ni mo gba won laye ki won je ka jo se beniyan o leni ni gbimo bo ba rojo are ebi lo mi ada o ri pe aye ti gba fun sikiru ko si n to ma se mo sugbon o mo iku ipa fuji yo awa re ni ka ba re ni pohun ni mo gba n ko ba e waji sikiru fe nu ara re so o fe pe gbogbo ese ni o ma fun lopo iko ni roko sodo ara e sugbon ri search le gbogbo eyan ma rojo le adajo ma wa da pe pelu gbogbo eri iwa n waju mi eyan federal reserve there was no fuji in Lagos island in the 50s popularly o den daru ko awon olorin e sora yin e sora yin e ro pe kiki ba se pe olorun da emi iyawo baba akidayomi si o pepepe e lo ma pe adeboye rediri dimu wa ton mo so o ma ki lojuku hello e ka le o e se papapa o e je ka so enju jo mi Bond FM lawa 92.9 an se mu pelu asa eledumare ni bayi an lori eto wa eto yin ogbon oluwa kayesu ije alai nipa ifiranse Abdurashin great mercy grali yoruba re re grali bo se jere yan Bond FM lawa 92.9

ki aba le fi iru imo be fun araye eyi ti o fun won ni dani loju ti o han kedere ti o si mo pon dani nipa ise olorun ninu idajo ati ife re mo se se akosile ise ni ninu imole otito eyi ti ko fi alafo kankan sile ti o ni idahun si gbogbo ibere ti o si fi ye araye yeke yeke bi awon ona inu iseda se yanu lenu to awon ti opolopo odise ase re gbeduru sugbon mimo je ti olorun nikan oro abrushin olupilese ifiranse grali eku irole eku ise oni aki gbogbo olugbo wa nile loko kaabo sori eto olosese ni ti o da lori ifiranse grali ninu imole otito lati owo abrushin ifiranse grali je ifihan titun ninu emi nipa otito ti a fi fun araye lati owo abrushin eyi salaye ase olorun ti o fara won gege bi awon ofin iseda ti o fese mule sisin ti ko si le baje ifiranse yi ko mu esi titun wa o si duro gege bi fitila ati opa lati samona awon won ni gbogbo ti n wa imole kiri tokan tokan ati okeni ti won ni ayun fun eyi ti se paradisi awon ti n wa kiri ti gbonora nikan ni o n ba soro nitori iru won nikan ni yo ri oruko mi ni Dr. Tunde Agboola Ayoka lati inu ifiranse Grali ni a mu wa fun yin bayi.

pile ise ifiranse grali wi mo se se agbaso re etaji eyin eniyan kuro ninu orun asunra yin e kiyesi eru egan ti e gberu e ti o tewun sori opo million eniyan pelu efun ti to bi pupo koja afenuso e wo ojunu nje o ye ni gbigbe bi ko to rara fun iseju aya kan sulu pere kini ohun ti o kojo sinu re iyan gbo fifo ti emi otito yo fun ka yanyan e ti fi asiko ati agbara yin sofo lori asan nitori na e ja ewon ti o nde yin mole ki e si da ara yin nide ni gbeyin eniyan to nbe ninu ide inu eru ni yo ma je titi ayeraye bi o ti le je wipe oba ni ohun se e nde ara yin nide pelu gbogbo ti e ngbiyanju lati ko eko re e gbe yewu pelu eko ti e ko erun ara yin mo inu irisi ajiji ni e ti awon elomiran ti gberu re e fi tife tife tewo gba idaniloju ajiji kan e so ohun na ni kan de ti yin eyi ti awon elomiran ti ni iriri re ninu won fun awon ti kara won e ro wo ohun ti o koju si enikan eyin ni o ko si elomiran ohun ti o se enikan loore le mu aburu ba elomiran olukuluku gbodo to ona ti re lo si isepe ni ohun elo re fun eyi ni awon egun ti nbe ninu re ohun gbodo mu ara re dogba pelu won lori won ni ohun gbodo pele idagbasoke re bi o ko ba se eyi ohun yo ma je ajeji si ohun ti kara re yo ma duro nigba gbogbo legbe eko ti o ti ko eyi ti ko le wa laaye ninu re lai lai nitori na agbegidina re lati je eyikeyi ere ohun yo lo igbesi aye bi ole tabi alaironu ilosiwaju ko si sese fun e kiyesi eyin ti a n lakaka tokun tokun si imole ati otito ona ti o lo si imole ni olukuluku gbodo ni iriri re ninu ara re o gbodo sawari re funra re bi ohun ba fe rin lo sibe pelu idaniloju ohun ti eniyan ni iriri re ninu ara re nikan ohun ti o fi iri okan re kiyesi ninu iyipada re gbogbo ni ohun loye re denu denu ibanuje ohun ayo ni won jumo n gbalekun lai dawo duro lati muni lokan le ati lati gboni jikijiki ki won si taniji ninu emi nigba na fun iseju aya die eniyan yo bo lowo ko to nkan ojojumo aye gbogbo lopolopo igba ati ninu ayo tabi ibanuje yo si mo isopo re laiyan kedere pelu emi ni ti o nson wonu ohun gbogbo ti nbe laaye oja lo ohun gbogbo si ni iye daju daju ohun kankan ko ku idunnu ni fun eni ti o gba iru awon iseju aya isopo be mu to si pa won mo ti o si lo won lati fi fo afoga sona oke ohun ko si gbodo di awon ilana ti o ti le rigide mu lona yi ṣugbọn olukuluku gbodo mu ara re dagba lati inu ara re wa ni e ma se yonu nipa awon elegan awon ti won si je ajeji si iwa laaye emi bi omuti bi olokun ni won se duro niwaju ise nla iseda eyi ti o fun wa ni opolopo nkan bi afoju ni won fi owo tale kiri la igbesi aye won koja lo lai ri ohun mèremère gbogbo ti o yi won ka idaamu kọlu won won sun nitori fun apẹẹrẹ bawo ni enikan se le
si ma tenumo wipe ohun ti ohun ba fi foju ri nikan ni o nbe wipe nibi ti ohun ko ba le kiyesi ohun kankan pelu oju ohun ko si iye nibe wipe pelu iku agbara ohun ohun papa ti dekun ati ma be keke ti tori wipe ninu ifoju re ohun ko le ti pase oju re titi di sisin ri arija adaju re wipe ko ri be je ohun ko ti mu lati inu opolopo nkan lakoko yi bi agbara oju re lati riran se kere lopolopo tu je ohun ko ti mu wipe o ni kan se pelu agbara opolo re eyi ti o wa nisopo mo aye ati asiko wipe fun idi eyi o ko le fi oju re loye ohun gbogbo ti o tayo soke aye ati asiko se iru ogbon o erori ti o gunrege yi ko ti ye enikan kan lara awon elegan won ibi iwa laaye emi eje ki a tun pe ni odikeje aye o sa je kiki ohun kan ti o duro gedegbe loke isori ti a pin aye ati asiko ti aye isini nitori na o nilo iru ilana ti iwa eda re jora ki a ba le ki o ba le di mimo sibe sibe oju wa ko ti le ri ohun gbogbo ti a le pin si isori aye ati asiko ero nipa ekan omi kan eyi ti o han ti gbogbo oju wipe o mo toni toni lai labawun eyi ti o si fi han labe awo amo ohun tobi wipe opo milionu eda oniyiye ni o nbe nibe ti won ba ara won ja ti won si n pa ara won lai laanu nje nigba miran ko si kokoro aisan ninu omi tabi ninu afefe ti won lagbara lati pa ara eniyan run bi awon ti oju ko si le ri sugbon a le ri won nipase awon irinse ti o lagbara tani yo si boya leyin eyi lati tenumo wipe e ko le ri ohun titun kankan ti ko ti di mimo titi di sisi nigba ti a ba mu agbara awon irinse wonyi po si e fikun agbara won ni lopo egberun ni milionu ilopo ohun ti a o si ri nitori eyi ko le lopin bi ko se pe awon aye titun ni yo sipaya ara won lakotun niwaju yin awon ti e ko le ri tele tele je ko si le mo lara sugbon ti won ti nbe ero ti o mogbon dani to mu abajade kan na wa nipa ohun gbogbo ti eko science ti lagbara ati kojopo titi di isisi ireti nbe fun ilosiwaju ati idagbasoke lai dawo duro sugbon ko si fun opin kankan rara kini odikeje aye je nigba na oro na daamu opolopo odikeje aye wule je ohun gbogbo ti a ko le kiyesi nipase awon ohun elu aye sugbon awon ohun elu aye ni oju opolo ati awon eya ara miran gbogbo bakan na awon irise ti ran awon eya na lowo lati tun mu ise won gorege ti o si se doju ami si ati lati mu won gboro ti waju si nitori na a le so wipe odikeje aye je ohun ti o koja agbara oju agbo ara wa lati loye re sugbon ko si iyapa kankan laarin aye yi ati odikeje aye bẹẹ si ni ko si afonifoji nla kankan gbogbo re je odidi kan soso gege bi iseda lapapo agbara kan soso ni o san wonu aye yi koja lo bi o se san wonu odikeje aye koja lo ohun gbogbo ni o nbe laaye ni o si n sise lati inu isan iye kan soso yi o si titori na wa nisopo timotimo lai le yasoto rara latari eyi ohun ti a fe so yi yo ye ni bi apa kan re ba sa isan agboro gboro re ni apa keji
ṣugbọn o gẹgẹ bi o se je pẹlu agbara nipasẹ ofa owo ti o fara jọra awọn nkan arun lati inu apa keji yi yo ṣan rekoja nigba naa sinu eyi ti o n ṣaisan nipa be aisan naa yo tubo buru si ṣugbọn bi iru aisan be ba di ko gbogun yo pon dandan nigba naa lati ge eya ti o n ṣaisan naa danu tipatipa bi a ko ba fe ki odede naa ni iponju petiti fun idi eyi eyi wa pada ko si ohun ti o n je aye yi ati odikeji aye bi ko se isokan iwa laaye kan soso ero nipa iyapa ni eniyan da nikan ko mo re nitori pe ohun ko le ri ohun gbogbo o si lero pe ohun ni ohun je aarin gbogbon ati lajori gbogbo ayika ti o han si sibe sibe agbo ise re to bi pupo ju eyi lo ṣugbọn pẹlu asise ero nipa iyapa o wole fi ipa paala fun ara re ni o si gbegidina ilowasiwaju ara re o si faye gba ero kero lai ni janu eyi o si je ki aworan kaworan ti o buru jai dide wa nje o wa le yani lenu bi opolopo ba ti tori eyi rerin aigbagbo lasan ti awon miran si nse isin lona ti ko wo fun ilera eyi ti o di imunisin bi eru tabi ti o di baje di igbonara ju nipa isin tani enu si le ya nigba na